0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog na akong nakalitaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days na ulian man. Kuyawan gani ang mga asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingga ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na layo ko ya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuodin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan mo ni, uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha?

0: tay, tay. Naagon may assignment. Pangitaon daw namo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa namo itong una na. Wa pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Epla San, nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Kung sige gamit mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
3: Joy FM! 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka, ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yung karon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax mo di ako ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services.
10: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Pharmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Pharmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Pharmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ng giyod ko nga imo kong kisan.
1: Ugo niya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyod ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, bala ka galong mo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy sa morning. Enjoy.

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon

0: Pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw ug nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
0: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Saan mo ni, uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
10: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
8: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
11: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon napan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayong atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga pangutana, kadaghan na nako nindindungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gig ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadayit na mga bodybuilder, makaingon yung kag-terrible. Kaya ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag yung dinood. Kaya ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukha og kanon. Ang kanon, uhulipan ni mong kamote, gabi, saging badiaron, o mga nilungag nga kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra ni mo imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pagkaganahan katong mga instant foods o mga ready to eat meals, no? O bisan ka nang mga lutong bahay nga ginabaligya, dili nakaganahan ana tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una tanaw nato basi sayop ang diet. Ang uban bito mag-escape lang og isa ka meal. Magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon ni mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy, kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan, bawas-bawas na ta. Hinahinay dayo na nga pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Kung sa pailaing hinungdan mga higala, nganong dili imubos ang timbang? Una diha, ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nag-aidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism, mao kani responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani, diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism, unya kulang pagyog physical activity. So, mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrol na nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong ato mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawa sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-rilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wana kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: kita.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako. Para dito ang itong dito na ako. Nandito sa gulog ko. Kung di nakilagod ko, nandang ako ang pinag-uog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga kilapod ka, adlaw ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nalawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lagod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tanggahan na ragod na yung pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy Summer.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta laen nga gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable. 105

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustoy sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan man gud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kueloy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dainy kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagag pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.

Hello, hello mga ka-joiners! Ayan, medyo nagka-technical po tayo dito, no? Nagka-technical problem, but that's all part of life. Ayan, hello, hello ulit sa ating mga listeners dyan, sa Tarragona, sa San Ignacio Manay, sa Boston, sa KTL. Hello, hello kay DJ Dan Dalandan dyan. DJ Dan, kamusta ka naman dyan? Sa itong mga ka-joiners din sa Baganga. Ating mga avid listeners din ha sa likod, no? Hello, hello po sa inyo, maayong udto, mga ka-joiners. Sa itong mga ka-joiners din sa Mati, sa Governor Generoso, din sa Banay-Banay and Lupon. Nag-add to migahapon, no? Nag-drop mig mga products din, mga yucky products. Munang avail na mo mga ka-joiners. Kaya bago rin may nag-drop mga products din ha. Itong mga yucky products available na kanunay sa inyong mga suking butika, sa inyong mga areas. Today is Friday, Friday mga ka-joiners. Unsa may mga plano ninyo karong adlaw? Ayan, naka-livestream po tayo ngayon. Hello, hello sa ating mga viewers dyan. Kamusta po kayo mga viewers?

Ayan, Friday na agad mga ka-joiners, no? Grabe, yun. Kapas pa sa intawon, sa oras, o sa panahon. Parang kailan lang, Lunes, sunya karon, aroy, Friday. Pero okay ra na Friday, no? Kaya happy naman ang atong payday. Ayan, nakikita ko na siya, nag-smile na siya. Kaya na-realize niya nga, napaday ko yung paabutin karong kinsanas. Talaga nga naman. Pero itong mga ka-joiners din, ha? Nga wala pa work. Ayan. Wait lang sa mo sa opportunity, no? For now, paabutin no sa nato, no? Atong president, kinagtanao pa man to siya, Formula 1 dito sa Singapore. Mutanao man to siya, mga ka-joiners. Talaga nga naman ang mulo sa mga taxpayers. Grabe ka na itong president, mga ka-joiners, no? Maka-stress po siya usahay. Pero dili ta magpa-stress, mga ka-joiners! Good vibes sa ta din here sa Joy FM, of course. Bueno, mga ka-joiners, if na may gusto ipag-greet, naka-livestream man ta, no? So comment lang mo din, ha? Ato nang basahon nun niya, mga ka-joiners. For now, let's keep the good vibes rolling here with this next festive song from Bad Bunny. This is Mi Puerto Bonito, only here 105.7, Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagatan.

0: Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM! Unsaon mo ni Uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Unto na Joy!
8: It's such a good vibration!
7: Unto na Joy!

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Pambut ni mo ba hinaa, jud ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services.
10: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
12: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion, Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
13: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
13: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
14: Udto na joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, maglain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, paglawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good ka, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

Yana, Yana, Yan, mga ka-joiners! Sana all galing kanto sa Ben and Ben, no? That was Ben and Ben with Bibinka. Ayan! Mga ka-joiners, no? It's 77 days away until Christmas time is here. Okay pa bata, DJ Jam? Ayan, 77 days na lang po! Tayo ay magpapasko na naman! Ayan, ay kinsama ninyong katadhana din ha. Binahin na ninyo na siya bibingka. Ayan, di ba mga ka-joiners, mama nang usok ka ron, especially sa mga batanon. Ganang, di ba, ano, kaning simbang gabi. Ayan, simbang gabi. Manimba tabi. Ay, talaga nga naman. Sana all. May ka-simbang gabi ngayong December. Niya ang banan na. Siyempre, pag ako managsimba, mag-date-date tayo. Talaga nga namang. Of course, because Christmas is all about love. Diba? Dili lamang ka ng love, mga ka-joiners. Si hatag rin na karong February ka ng Valentine's Day. Dapat everyday is love. Diba? Everyday is love talaga. Speaking of which, mga ka-joiners, kinsa mga ka-joiners na ang ano ga birthday karon. Happy, happy, happy birthday.

sa inyo hang tanan nga naga sa ulog silang special day karon unta nga tagan mo og long life, happy heart, ug most importantly tagaan mo og maleta. Ay, mali, hindi po ganoon. Hindi maleta ang madawat karong birthday, no? Tag tong pangalan, Martin Romualdez. Ayan. Siyempre, makalawat dito maleta. For a dili man. So, wala tayong maleta karong birthday na ito, mga ka-joiners, no? Importante, buhi. Mamanang kuan karon. Importante, buhi. Dili na ito magmaina ng handa-handa, no? Importante, buhi. Kaya mara maghihapon ka-joiners. Maghanda ta. Niya itong imbitahon. Liba corns, man gihapon stars. Ganyan talaga po tayo, di ba? Gi-invite na gani, pag-abutid to ni Kaon, niya pag-uli, nanlibak pag-yaw. Unya, nagbalot pag-yod, balutin mo ako. Di ba? Ganun yan. In-invite ka na nga, kumain ka na nga, pinagbalutan ka pa, nanlibak pag-yod ka. Na, mauna na ron. Di yun na pwede mga ka-joiners, no? Masok ko ang management sa taasan na. Ayan, 11:55 na po mga ka-joiners. Naniud to na ba mo? Or basin, wala pa. Ang ban-ana, wala pa na mahaw. Ana man na, di man mo kaal, mentasi mangurog. Diba? Ganyan yan. Tapos pag magkakasakit kayo, baso na po ninyo nas gobyerno. Ayan, kaon-kaon mo mga ka-joiners, no? Dili ta magpabaya sa itong mga kaugalingon. Bisang busy kayo ta mga ka-joiners, nangita ta kwarta, no? Nanginabuhi ta, tinud anay. Dili po ta magpabaya sa tong kaugalingon. Mo nang magkaon-kaon po pag night time. Kumain ka rin. And of course, para mas healthy ka ka-joiners, kay 77 days na lang ang mag-Christmas na ta, no? Mag-yaki ka na mga ka-joiners. Ano pa ang hinihintay mo? Sa yaki, of course, naatay mga kape. Available ka nuna itong mga kape din yung mga ka-joiners. Atong mga food supplement, mga health supplement, ang kaning Belonga Gold, walang kupas-kupas. Atong Yaki Capsule. Atong Serpentina, Spirulina. O syempre sa itong mga mama din ha, nga nagapa... Dede pa silang mga babies, no? Natay Oliveira C. Ayan, para mudaghanin yung gatas, mga mamas. And of course, itong Glutagen C. Para hummus, blooming, o healthy looking at mga skin, mga ka-joiners. And itong Yaki Liniment Oil. Mawag tanggyod tanan imunggi pang bati nga sakit, mga ka-joiners. Mga mag-yaki product na ta. Available na kanunay din sa itong kanami building, mga ka-joiners. Pangita lang si Kuya Louie para ma-assist ka. And of course, itong mga ka-joiners din na sa Boston and Katiel. Aduna may 10% discount if mag-avail mo sa itong mga products, mga yaki products din ha. Mga available na, mga ka-joiners. Kaya para healthy ta kanunay, mag-celebrate a Christmas together. And now for this next song, mga ka-joiners, no? Since doon naman yun ang Christmas, di naman yun na mapug nga. Maga na kuya song ay dedicate sa inyong tanan, mga ka-joiners. This is Parol by Silent Sanctuary. Only here 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.7.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit po na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Gusto ko naman siya. Bili ko dali magsasit. Kaya sa kadlo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
0: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
0: Katiil Glass Services.
5: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
4: Unto the joy!

And just like that, mga ka-joiners, we're back on track. This is still DJ Jam para sa Uto na Joy. Only here 105.7 Joy FM. Best to Joy and Joy. Hello, hello sa ating mga ka-joiners na nga nagapaningood to karon. Happy eating mo, mga ka-joiners, no? Saan yung sudaan? Hala, hala, kaon mo tarong din ha, mga ka-joiners, no? Kay para kusganta. Diba? Sabi nga nila, kaon kay gamitin. Uy! It's already 12:22, mga ka-joiners. And we're a few minutes away until 1 o'clock comes in. Ayan, kamusta na inyong Friday, mga ka-joiners? Pero grabe ang song, ka-joiners, no? Paano nga ba ang magmahal, mga ka-joiners? Yan yung tanong. Ang tanong na walang sagot. Diba? Paano nga ba ang magmahal? Kailangan ba na masaktan? Mga tanungan ngayon, no? Paano nga ba, mga ka-joiners? Paano ba? How do you love? How should you love? No, na hindi nasasaktan.

inyo hanana. Problema nyo yan eh. Diba? Kaya nga di ako pumapasok sa mga ganyan eh, kasi hindi ayoko kung gusto magka-problema sa mga ganyan mga ka-joiners, no? Naku, migong kanang pagma-broken sa mga ka-joiners ba kay manawag da yun. Yung magilak-ilak da yun. Yung advice-an bitaw ni Mugtarong. Ma-okay raman siya isa ka-adlaw niya pagka-ugma kaya nagbalik na po sila. Ang hala na unsa di ay katiya. Ba't ka nagpapa-advise sa akin? Tigas ng ulo mo. Kaya ka nasasaktan. Diba? Ana, mana. Di man mo tagam. Tras di masakitan ng taman-taman.

makaingon po guro mo nung grabe po DJ Jam oy grabe po na karong timing imong pagpa music ka ng mga ingonana nga kanta oy ting paningod to man ron awa koy paki wala po akong paki mananakit po ako ngayon ayan ang sunod nga kanta mga ka-joiners of course paning mga team song sa mga broken din ha nga but wa pagyapon makamove on ayan nahihirapang kung ikaw ay nahihirapang kalimutan ng isang tao no while gakaon ka din ha nakaremember ka nga paborito niya ning adobo diba niya nagbulag naman mo so di na ka magkaon ng adobo yun lang ayan mga ka-joiners para sa mga taong nahihirapang kalimutan ng taong nais nilang kalimutan. This is Kalimutan Ka by Skastikli. Only here 105.7 Joy FM. Best Joy. Enjoy!

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
2: Joy FM!
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa pangit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa pangit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto da Joy!

5.7 Joy FM, basta Joy and Joy. Ayan, kamusta ang paniuto mga ka-joiners? Nakapaniuto na ba ang tanan? Ito mga sudyante din ha, no? Paspasog ka on, kay basin malate. Oh, malate, malate. Nako, bawal po malate mga students natin. And bawal din po mag-absent ngayong hapon sa mga estudyante nato din ha ang nagaplanong mag-cutting classes. Bad ka na. Masuko ang management sa taas, ana, no? Ayan. So, dili mag-cutting classes ha, mga dear students. Magbinutan ta kanunay dahil tayo ang future ng bayan. Yes, kayo po ang future ng ating bayan. Sa bayan na napupuno ng mga buhaya. Ayan! Talaga na nga namang na-mention pa ni DJ Jam, no? Ayan. Mga ka-joiners, it's 12:49 na, no? Ilang minuto na lang po tayo ay magpapaalam na sa kahanginan. Dahil susunod na po ang ating Dear Mommy Joy with Mommy Joy sa Kilapawan. Ayan. So, abang-abang mga ka-joiners natin dyan, no? Hello, hello sa ating mga viewers dyan. Kamusta, kamusta po kayo? Ayan mga ka-joiners, same vibe po ta tomorrow ha. Same time, same vibe. Same kachikahan nyo pa rin sa kahanginan. This is DJ Jam now signing off for Uto na Joy. But before I go, I'm going to leave you a very beautiful song. This is There You'll Be by Faith Hill. Only here 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw, ako si Mami Joy. Mga higala o banapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kunyaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang maong mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Tungod kay dunay taas na antioxidant properties, ang Yaki Herbal Capsule, na usa ka food supplement, aduna phytonutrients, mabatukan niya ang mga free radicals nga mo'y hinungdan sa daghan nga mga balatian. Hilabi na kung hinay ang resistensya o immune system sa usa ka tawo. Ang goiter o bronchocell, ang tawag sa thyroid gland nga nagadako sa liog sa tawo, sa Tagalog ang tawag niini bosyo. Marapog pangalan sa tao. Lain po na ay kaig tawagog busyo, no? Unsay hinungda ni ini, mga higala. Ang pagdako sa thyroid gland, tungod kini sa kakulangan sa iodine, kung iodine deficiency sa lawas. Sa maong sitwasyon, ang thyroid, magahimo og kulang kung sobra sa hormones ang tawag ni ini. Kung sobra, hyperthyroidism. Kung kulang, hypothyroidism. Hyper og hypo. Hinungdan nga nung dunay mubukol o mutubo sa gland. Ang thyroid gland sa tao nagahimo og thyroid hormones na kinahanglan sa lawas. Daghana gyud ang trabaho ning atong lawas, no? Sa nagkalain-laing parte sa lawas, lain-lain ang trabaho. Paunsa masayran kung dunay goiter ang usa ka tawo? O paminaw mo. Una, syempre mudako ang liog. Maong kinahanglan magpahiling sa doktor. Kung may makita nga timailhan, eksaminon maayo na sa doktor ang imuhang liog. Kung dunay makit-an nga problema sa kakulangon sa nutrisyon iodine, ipailawom ang pasyente sa TSH, T4, T3, FT3, FT4, thyroid antibodies, thyroid scan o ultrasound aron masiguro ang sitwasyon sa thyroid gland. Daghanag eksamin ngay moon 1 2 3 4 5 sa ispa. Mao na manghigala ang dangata nato pag naatay gyud ako ang ato ang liog. Fine needle aspiration biopsy o FNAB aron makuha ang gamayng parte sa bukol ug maeksamin kung cancerous ba kini o dili. Mao na ang mahadlok yun dayon ta unay mga bukol sa liog, bukol sa tutoy kay iniga mao na mamatik dan nga naa gyud na ipabiopsy gyud na nila. Maniguro dayon ang mga doktor kay basig cancerous. Unsay angayan himuon aron mukupos ang goiter? Una, mga higala, kaon og mga pagkaon nga dunay taas ang iron sama sa seaweeds. Una, mga seaweeds, mga higala, barato ra kaayo na. Kana mamalingki mo, maghapit gyud mi, tapok-tapok mana. Oo. Magkaon ta og seaweeds? Isda, alimango. Ay, alimango oy, mahal. Seaweeds na lang daganon. I-replace nato dito sa alimango. Kaning talaba. O, kanang talaba. Okay pa na. Iodized salt ang gamiton nato inig magluto mo. O kanunay pag-inom sa Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement. Inom usab sa tambal nga giresita sa doktor, haplasi pod kanunay sa Yaki Herbal Oil. Ang parte sa bukol aron dali kini mawagtang. Timan iha, mintras tanto nga inyuhang ginapadoktor na og ilahang i-biopsy, maghimo na kamudaan og lakang sa inyong kaugalingon while ginahulat ang resulta ato. Mag-inom na mo og Yaki Herbal Capsule, haplasan ninyo og Yaki Herbal Oil kay basig panuhot ra na. Dili pa maabot tong resulta atong ipabiopsy, makita na ninyo nga naalibyuhan na mo. Ha? Kanang Yaki Oil kay magkupos man na ang inyohang mga bukol kung dili na siya cancerous. Buot usab namo masayran mga higala. Kani sa tanang panahon among ginasulti kaninyo sa tanang panahon nga mag-uban ta dinhi sa maong programa nga ayaw gayod kamo pag alanganin nga mangutana. Kanamo kung aduna kamoy gustong ipangutana o kung aduna kamoy mga kasinatian na sa produkto sa Yaki usab, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na og Yaki products.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa itong text line, text gikan sa cell number 0906-791-7444. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto. Kay Yaki, user gid kaming tanan, daghan kaayong salamat. Kay ang among mga balatian na wala gyud, nagainom pugko o Gayaki Herbal Capsule. Si Maricel Manulat di ayni. Salamat kayo, Maricel. Text gikan sa cell number 0907-246-6661. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Beauty Soap kay ni Puti Yug ko. Salamat yud kaayo from Dumurog, Masbati ni Kuya. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tagimas-mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Anim na minuto na po mga ka-joiners makaraan ang ala una ng hapon. Mainit po ang hapon dito po sa Kidapawan City. Absent si Mami kahapon. Pasensya na po. Alam nyo na. So, ito na po ang ating programang Dear Mami Joy. Thank you so much ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 din sa North Cotabato, 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, og in Wow FM sa Bisligs, Surigao del Sur. Kumusta ang Sarangani Province? On air na ba? So mga ka-joiners, ito na po ang ating programa. Welcome, welcome. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Salamat kaayo sa ato ang mga visitors na nakuratanta, na nasurpresa kaayo ta. Thank you so much kay nakaabot diri si Mrs. Francis Katie and Company. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya malaya po tayo na magpadala po ng mensahe. Magpagawas sa mga gibati diha, kaya ito ng istoryahan ha. And of course, October 9 po ngayon mga ka-joiners. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mga ka-joiners, unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, like a Balfin. Hello daw, Mommy. Pa-request ng song Suddenly. And also from Dencia Alamada Pabro, patugtog po ng My Heart Will Go On. Salamat sa pagbasa, Mommy. And Atinelli Cabanilla FC, maulan na hapon, Mommy. Watching from Foamy Fresh Laundry Shop, Tacurong City. Paano po ang tamang pag-inom ng bilongga at magkano po ang isang box? Ayan, puntahan nyo na lang po sa butika, no, kung magkano ang benta nila. Kung ikaw ay may karamdaman na talaga na gusto mong pagalingin duha sa umaga, duha sa buntag, duha pod sa gabi, sulod lamang sa tulo ka adlaw, og sa mga sunod pang mga adlaw, pwede na 3 times a day, isa-isa lang. Doy Felix Lombong, good be Mami, kumusta da ka? Unsay tambal nimo sa ako, tambag nimo sa ako, na ay uyab na ako, pero sige siya mangayo og kwarta, aray. Nadi man kumuhatag og kwarta, nag-ingon siya bulagan da ko. Nya Mami, pa shout out sa Sitio Bantulinao, Pamugtian Family, Malitok, Munday, Madanlo Family. Request ako ng song, Always Remember Us This Way. Salamat sa pagbasa, Mami. Kanang imong uyab nga magsigig pangayo og kwarta. Tama lang, ayaw paghatag. Ha? Unya kay karon di ka muhatag og kwarta, makigbulag, bulagi. Kay kwarta ang tuyo niya. Kalain pod ana, oy, maguyam unya mga kwarta. Pwede maulaw. Ayan, mo na nga kung matambag sa imuha. Manodos Math, salam, kumusta ka na Mami? Wala ka naman kahapon. Talagang binabantayan si Mami. Oo, medyo naningil ang katawan nato, no? Wala ka naman kahapon. Chat out lang sa family ko dyan sa Marbel Matalam. Request ako ng song Magparaya by Night Luminda. And Doy Felix Lombong, mangutana ate Nick, unsay tambal labad sa ulo. Inumin na Ogyake Herbal Capsule, unya matulog ka. Pag matani mo, hahay, sarap ng pakiramdam. Need nang na ni mo mga i-rest, ha? Okay, salamat kaayo mga ka-joiners. O ito na ang kasaysayan nga ating pagbasahon. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, lain kaya kung kuan ba ka ng sorry, abi nilag mauna to ang istorya. Oo. Matod pa sa iyang istorya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami, og sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagan lang ko sa pangalang Ana, Mami. Analia ang ako ang tinuod nga pangalan, Mami. Pero kabalo ka kon ang mutawag sa ako ang kapamilya, An-An. Pero okay ra gud nga Ana, kay mubo ra mang gidpod ko og pangalan. Pasensya na, Mami, kung nagsamok-samok man ko sa imuhang programa. Gusto ko lang pod madungog kung unsa ang imong masulti bahin sa ako ang sitwasyon karon. Minyo na ko, og na ako nagpuyo sa ako ang ugangan. Bali ba, ginikanan sa ako ang bana. Siyam sila magsuon, tulo na ang naminyo. Pait kaayong kahimtang tungod kay ang tanang na naminyo, diha ra pod nagpuyo sa ilahang ginikanan. Hinuon pareho kami, wala pa'y mga anak. Og kanang mga anak nila, bisan tuod og mga solo, ang uban naga-eskwela pa. Pero wala ko nalipay, Mami. Kay inig sayo sa buntag, sayo mo mata ang ilang inahan. Maoy magluto. Pagkatapos inig mata, dili pagyod magdungan og kaon sa buntag. Ang mahitabo kay ako ramay mutabang sa ako ang ugangan. Ang mahitabo kay ang maulahi wala na may makaon. Ako ang atubangon. Ako ang makasab-an. Kay ngano wala sila gibinlan og pagkaon. Labad na kaayo akong ulo ani mami. Kay kabalo ka. Sobra tuig na pud ko nga nag-anto sa ingon ani nga sitwasyon. Naay trabaho ang ako ang bana. Dili man pud ingon nga dako ang sweldo. Og ana og adona kami paliton sa kadaghan namo sa balay. Mulupad ra in town. Muna ang amo ang ginahimo, dili na ko nagapalit. Bahala na diha ang ako ang mga in-laws. Kay ilalimang ka ang isa kasako. Mga lima unom ka adlaw ra. Sa kadaghang pakaunon. Ako nang istoryahan ang ako ang bana. Nga dili na nako kaya. Kay gihimo na naman hinuon ko og katabang. Sa iyahang mga igsuon o ganang partner sa duha pa niya ka mga igsuon. Adunay usa ka higayon nga giingnan ko sa akong ugangan nga babae.

tuyok og panglimpyo. Magluto kung naay lutoon. Unya para ba? Mga pilian kaayo og sudan, mga reklamador. Mahilig ang ako ang ugangan og gulay. Bo nga kada kaon maggulay gyud. Usahay mga panos na lang. Kay wala na may mukaon. Naanay mga trabaho ang uban. Ang nakapait mami kay kung naa sila'y kwarta, sa gawas sila nagakaon. Unya og wala na'y mga kwarta, naana diha tanan sa balay. Mangaon sila sa gawas, unya kung unsa tong among paliton, ilapod nga tabangan. Manausahay nga makasabot ko sa ako ang ugangan kung magsigi og yaw-yaw. Usa ka higayon nagbisita ang ako ang mama og nakita niya ang sitwasyon. Mauto pagpauli sa ako ang mama ay akong gitawagan. Og matod pa niya, Ana, gikaya nimo nang imuhang sitwasyon diha. Pagkadaghan man di ay ninyo diha sa balay. Unya, murag ikaw ra may nagalihok ang uban nagapakwarto ra. Kaya ba na nimo? Bisan in town og usahay kapuyan ko. Unya maglain ang ako ang buot. Maingon ra ko nga okay ra ko ma. Pero sa dihang niabot ang problema nga di na nako kaya. Nakaingon ko nga mas maipagmulayas ko. Adunay dako nga panghitabo sa amoa. Kanang mga naminyo na nga tulo, akong bana og duha niya kaigsuon puro mga lalaki. So tulo kami ang mga binalay nga naa diha. Usa ka higayon, mami. Dili maayo akong lawas atong higayona. May pauli ko sa ako ang mama. Aron maatiman ko. Aron maulian ko. Kanang balay sa ako ang ugangan, na ay gagmay nga mga kwarto. Nga dito may nagapuyo. Isa-isa na ay kwarto ang minyo na. Pero kabalo ka ba, mami? While na ako dito sa ako ang mga kinikanan kay nagsakit ko, ang akong bana nagapabilin ra dito sa ilang balay. Igo ra nga manawag. Buto nakaingon ang ako ang mama, walay pulos ng imong bana. Kabalo siya nga dili maayo ang imong panglawas. Pero wala lang mangyud kagiubanan din he. Buto giingnan ako ang akong mama nga basin og maulaw lang na siya ma. Ilabi na kayo nakita ba yan mo ang ako ang sitwasyon dito sa ilaha. So sa akong pagpauli, mami, walay mga tao dito. Hilom kaayo ang balay. Nangaligo di ay sila. Pero ang usa ka babaeng asawa sa igsuon sa ako ang bana, nagpabilin sa balay. Kay dili daw po maayo ang paminaw sa lawas. Tungod kay hilom kaayo, naghinay-hinay ra ko nga tultulon ang amo ang kwarto. Apan dako kain akong pagkakurat. Kay pag-ablin ako sa amo ang kwarto, naadito ang asawa sa ako ang sa igsuon sa ako ang bana. Nagdulog sila og nagbuhat og milagro. Naghilom ra ko, mami. Igo ra nako sila nga gitan-aw nga pareho nagahubo. Walay mga damit. Gato ang ako ang luha. Bag-o lang ko na uli ang gikan sa pagkasakit. Unya maukad to ang ako ang maabutan. Mismo sa amo ang kwarto.

nga ang asawa sa igsoon sa ako ang bana, kauban ang akong bana, nga akong naabutan. Akong gisara ang prutahan, og may hawak ko dito. Wala ko kabalo kung unsay akong buhaton. Wala ko kabalo kung mag-unsa ko. Wala pud ko kabalo kung unsay akong isulte. Igor ako naglingkod sa gawas, nagpato sa ako ang luha. Tungod sa ka hayupan, nagihimo sa duha. Giingnan ko sa babae nga, naglain daw ko no ang iyang lawas, igora daw ko no siya nagpahilot sa ako ang bana. Muto akong giingnan siya, ayaw kog buanga, kay dili ko bata. Nakita na ako kung nag-unsa mo. Naghilak siya og matod pa, maluoy ka, ayaw isultis ako ang bana. Dili man siguro ka musugot nga magkagubot ta aning balaya. Ako siyang giingnan nga dili di ay nimo gusto ang gubot. Pero nganong nagluib man mo sa inyong mga pares. Sa ato padugay na ninyo ginahimo. Kay nganong kamuramay na nga bilinder eh. Samtang nang lakaw ang kadaghanan. Ug ikaw akong bana. Mao ba ka nang hinungdan? Wala ko na yung giubanan dito kay mama. Nagpabilin ka diri kay aron makalugar mo. Unsa na ba kadugay kanang inyong pangluloko? Walay makatubag nilang duha, mami. Maoto nga mibalik ko dito sa ako ang ginikanan. Gisundan ko sa ako ang bana. Pero giingnan na ako si mama nga pauli, anak. Og ako siyang gitiksan nga kung dili ni mo gusto nga mabulgar ka, pahawa, pauli dito sa inyo, ha? Maukini ang gusto nako ipangayo og tambag sa imong mami. Sa pagkakaroon na agyapon ko diri sa ako ang mga ginikanan. Dili na ko ganahan nga mo pauli dito. Magsigi og tawag sa ako ang akong ugangan. Kaisa gibisita ko niya diri kay mama. Ngano ko nga dili naman kumuli dito. Naabado ko no siya kahiubos. Una abado ko no koy kahiubos sa iyaha. Mautong giingnan ako siya nga wala ma. Wala kay problema. O wala tay problema. Naalang yun ko'y ginahuna-una sa pagkakaroon. Aduna ko'y gusto himuon nga desisyon. Pero wala pa ko kabalo. Kung unsaon ako, asa ko magsugod. Di na ko ganahan sa ako ang bana, mami. Gingilngigan na ko niya. Hugaw na kaayo, siya sa ako ang pananaw. Grabe ang akong pag-anto sa halos magduha na katuig. Naghihimo kong ulipon dito sa ilang balay sa iyong mga igsoon. O sa duha ka babae nga asawa sa iyong mga igsoon. Akong giantos tungod kay mahal na ako siya. Bana na ako siya. Bisan tuod og dili pa kami kasal. Pero kay gipamalayan naman ko. Akong gihuna-una nga bana na gyud nako siya. Mao ni karon, mami. Dili na ko ganahan. Nasakitan ko siya ang gibuhat. Wala lang man siya yung mga paliwanag. Wala ko niya gipasabot. Wala gyud. Dugay naman po ko gapaminaw sa imong programa. Pero wala na ko panganduya nga mamahimo kong usa sa mga magtatampo sa imong programa. Pero niabot na gyud sa punto nga gikinahanglan gyud na ako kung unsa ang ikatambag nimo sa ako, ah.
Daghan kaayong salamat, Mami, sa paghatag ug pagtagad sa ako ang suhat. Tinhinalang kutob, hinaot nga matambagan ko nimo. Ang imong magtatampo, Ana.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 34 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Mads Rosmer Burgos. Usatan na nato mga ka-joiners diha sa Caraga, Davao Oriental, salamatay ng kamayo permi pag-iban kay Mami. Sa kanaton mga katipanod, ang nagkalinlain mga barangay ng Caraga, Barangay Pichon. Kumusta, kumusta, kumusta? O ingon man sa Barangay Palmahil, o ingon man sa tanang mga nagapaminaw karon sa atoa, Barangay San Pedro, o ingon man ang mga taga-Batiano, o pero may good na sila nagasubaybay sa atoang programa, mga taga-Kaningag. Oo, 17 ka mga barangay nga gilangkuban sa Caraga. Kumusta po mga ka-joiners? Mga tol man atong ilong. Kumusta, kumusta po? Sana po naaka mo sa mga maayong panglawas. Amping ka mo diha kanunay. Ilabi na kay ang panahon karon, no? Mukalit lag ulan, kalit na pod og kainit. So diha na pod ang subaw, no? Magkahol na pod taani. Mga inana ba? So amping gayod kita, inom kita og tubig. Pag init-init pod mogloy, adiha ka na mabuntag. Butangan ninyo og herba buena. Apilan po ninyo oga kanang gamot sa tanglad. Ana, higupan na ninyo bago ang kape. Oh, di ba? Kana magay uban nga di gyud pwede og dili makakape. Pero mas maayo nga mauna kadtong mga kuan herbal nga mga ininit, no? Tapos bago magkape. Ako mo na akong ginabuhat. Pag-inom ko og salabat. Tapos kung gusto na ako magkape, magkape ko. Nahala mga ka-joiners, ha? Dilita mo maisa-isa. Salamat gyud kaayo sa padayon ninyo ng mga pagsunod. Pasensya na, ha? Kaning inyong mga reklamo, bahindi sa ato ang munisipyo, dili na nako ma-appeal dinhi sa ato ang programa kay ang ngayon rana siya sa tinig ng bayan, ha? Kay ang ato ang mga programa makaabot dito sa Misamis Occidental, lagyo kaayo ang maabot, maabot og Cagayan, Iligan, o Zamboanga, o General Santos, Cotabato City, Maguindanao, Lanao, o maulaw ta. Aning inyong mga gipadala nga mga reklamo, ha? Kung pwede, adto lang na ninyo sa tinig ng bayan. Kay mahisgutan man na nato, kay dito angkop na angayan dito kaning inyong mga text. Sorry, good kaayo. Kay matod pa aning isa maayo man diri sa imong programa, Mami, kay daghang gyud maminaw, daghan man pud ang maminaw sa tinig ng bayan, ha? Oo, kay kaning programa baya gyud ni Mami. Oo, lukop-lukop baya gyud ang gapaminaw ani. Unya mayara ba unta og maayong istorya ni makaulaw man. Maapil pud ta ani mga ka-joiners, ha? So si Mami sa tanang panahon. Oo. Ginapangandoy gyud nato nga kamo na asa maayong panglawas. Ampingan ninyo inyong kaugalingon, maningkamot kita nga magkinabuhi nga matarong, kay ang mga matarong nga nagakinabuhi mao kadto ang ginaubanan sa Ginoo, ha? Dili nato lukuhon ang ato ang kaugalingon. Ayaw ninyo patuuha og bakak ang inyong mga kaugalingon. Ayaw ninyo kumbinsiha sa dili maayo nga mga butang. Kung aduna may nagahimo og dili maayo, ayaw mo pagsunod, no? Dili naman ta mga bata kabalota kung unsa ang tama og dili tama, ha? Oo. Mura ba gud nag-uso kung senior citizen ka na? Murag lahi naman kaayo kung mag-uso ka pa atong mga uso sa tag-13 anyos, di ba? Halimbawa, mga sanina, di ba? Oo, kumbaga, iangkop na to. Dapat ka nang mahauyon pod kung pila atong edad. Oo, inana, good na siya. So, hinaot unta mga ka-joiners, napaalalahanan ka mo, napahinomdumanta ka mo, na sa tanang panahon, kita gayod mag-amping. Labi na itong mga nagabiyahe, no? Nagadala og daghang mga kinabuhi nga ilahang pasahero. Og sa mga nagabisita karon sa atuan, nanguli na sila, daghan kaing salamat. Usahay matambalan ang ato ang kamingaw, no? Kay naay mukalit og sulpot. May kay nakahuna-huna sila. Actually, naa sila gibisita diri nga gipahuayan og kapamilya og ilahang giadto diri So nahuna-huna anila kay mauli na sila sa Domingo nga murag duol naman diri si Mami. So nang sulput sila. Salamat gyud kaayo. October 9 karon mga ka-joiners, no? Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa pagkinabuhi, mga ka-joiners, dili kinahanglan nga atong ipahambog kung unsa ang naa kita. Oo, magkinabuhi kita nga hilom. Oo, dili na kinahanglan nato nga magpaliwanag kay dili na nato katungod, ha? Adto kita permi magpasalamat sa kahitasan tungod sa mga higayon nga ginahatag sa atoa. So salamat kaayo sa mga padayon nga nagasunod, yung patuloy na sumusunod, sumusubaybay po ng ating programa nga Dear Mommy Joy. Congrats di ay kay Jong Maymad. Oo, namanghuran ang ilang baby nga ulitaon na. Ka-cute sa ilang angel baby, ha? Congrats, congrats. Diha sa kay Jong Maymad and kay wifey niya. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Atong tan-aon ning ato ang mga ka-joiners nga padayon nga naga salig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak o kaning Belongga Gold para ni atong adunay mga rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Ana, sulay ninyo ang Belongga Gold. Kanang wala pa nakasulay, sulay ragod ninyo mga ka-joiners, no? Mahatagang yun og kaginhawaan ang inyong mga panglawas. Thank you for watching kay Doy Felix Lombong. Good be, Mami. Kumusta na ka? Unsay tambal ni mo sa tambag ni mo. Murag tapos na ni, no? Si Manudo Smat. Shout out lang daw sa family ko dyan sa Marbel Matalam. Request ako ng song Magparaya. And also kay Susan Magandam. Shout out na ako ang mga anak na muuli ugma. Amping mo sa biyahe. O greet po na ako ang family Magandam, family Masunag, Sumambot. Kana lang, Mami. Labi na sa ako ang bana. Salamat. Unta maplay. Unsay maplay, wala na tapos. Dato Aban, shout out mo lang kami dito sa Marbel Matalam, Mami. Request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks sa pagbasa. ER Mutia, watching po. Request po ako ng song Love of a Lifetime. Halya Iman, Mami, paki-shout out lang kila Mona at Brad at Andolana at kay Bibi Ken na kaarawan niya ngayon, October 9. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. Happy birthday! And also from Jerry Hosto, sana all maputi na daw buhok ko. And also Aling Ski Sugukom, sa Gukom. Shout out, Mami, dari sa Noah, KDA, Adlaw, Judmi, o Sigi Paminaw. Adlaw, Sigi Paminaw sa imo. Oh, sa imo, ha. From Aling. Doris Amungaing, maing hapon, Mami. Pa-shout out, watching from Sitio Kalyungan, Barangay Pichon. Salamat sa pagbasa. And also from Nora Langkuas Mo Malayag. Hello po, Mami. Good afternoon. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Opi, ang Langkuas family. At sa lahat ng Mumalayag family, good afternoon. Shout out from Mama Nora Langkuas ng Saudi Arabia. Thanks po, Mami. Good afternoon. Emeline Dagansilong Pingot. Good be, Mami. Greet di ay nako ng happy 27th birthday si Kuya Bonjo Lupungan. At pa-request sad ko og song happy na birthday mo pa. Thanks, Mami. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakalive po ngayon. Babalikan na po natin ang ating letter sender na si Anna. Magandang hapon sa iyo, Ana. Madalas na sinasabi ko, salamat dahil nagtitiwala po kayo sa ating programa para isugid ang inyohang mga problema. Gusto kong sabihin sa iyo, kaya madalas sinasabi ko dito sa programa natin, kapag may asawa na, kapag ka nag-asawa na, mahala na kung payag ang imuhang puyan, dapat mo separate na gyud ka, maghiwalay na gyud ka. Labi na ka ng daghan, magsaliganay manggod na siya. So, samok na kaayo para himuon pang away, no? Unya ikaw, tungod kay naamang kay maayong panghuna-huna, dili ka makaantos magtanaw sa imuhang ugangan nga maoray nagalihok sa panimalay. Unya karon murag nag-iisip na ni mo, gihimo na lang kanilang katabang, ikaw pa isusihan o dili sila kakaon. O, teka muna, ha? Murag kang ilang inahan. Munang ingon ako nga, basta gani maminyo na, maglain na gyud. Oo, kay maubito ang gusto na nagminyo, kay gusto na magpamilya. So, inana na siya. Unya, wala pa ka nakasal di ay. O, igo ka na pamalayan, pero nag-ipon ka na dito. Unta, nagpabilin ng usa ka sa imuang ginikanan, hulaton ni mo nga makasal mo. Inana na, kay ang kasagaran sa mahitabo sa ingon ana, igo lang pamalayan, murag igo lang gipahibalo. Nananghid nga, magdulog-dulog na, mag-ipon na. Murag inana, good. Unya, dili na huna-hunaon kung kanusaman ang kasal. Kaya ka ng pagpamalay, ready na ang tanan. O ikaduhang adto, hisgutan na kung unsay himuon kay tapos na ang preparasyon. Diba? Inana man na siya. Anyway, wag na tayo munang lumayo. Tama lang ang ginawa mo na umuwi ka sa mga magulang mo. Ngayon, nagpakahirap ka, sabi mo. Nagpalisod-lisod ka tungod kay mahal nimo ang lalaki. Ang imuhang bana. Na imuha ng giilang bana. Oo, gani, nagpaulipon ka na lang dito. Kay gusto doon ni mo nga makauban siya. Pero unsay nahitabo, nagloib. Imong nasakpan, nga ang asawa sa iyang igsuon, iya pong gikaon. O, diba? So, diha ni mo makita nga dili gyud siya masaligan. Asa ka kakita og bana, nga nagsakit ang iyahang nagsakit ang iyahang asawa nya wala lang man giubanan, di ba? Oo, nya di ay nagpabilin ra didto kay naa di ay milagro nga ginahimo. Kabalo ka kanang ingon ana, hindi naman talaga magiging healthy na yung relationship. Although sinasabi natin palagi na hindi perpekto, pero alam mo yon, sadyang-sadya talaga. O kaya kung ako ikaw, hindi pa kayo kasal, dapat magpasalamat ka habang maaga pa na discovery mo nang hindi siya magiging tapat sa'yo. Ganon lang yun eh. Dahil sa hindi niya kayang maging tapat sa'yo, dapat desisyonan mo na yan. And besides, wala pa kayong anak, hindi kayo kasal, tapos kinalantari niya yung asawa ng kanyang kapatid. Oo, so inirogyod ang style. So mauna nga ang ato ang huna-hunaon o hinuna-hunaon imo nga kung unsa ka tong makaayo, maoy imong buhaton. Ayaw na, pasagdi na, ayaw nag-antusa ka ng tao nga ingon ana. Kanang mga tao nga ingon ana ang klase, ayaw na, ayaw na, ayaw na pagsayangi og panahon. Manatili ka na dyan sa nanay mo, tanaw na to. Kaya wala man lang gani imugukod sa imuha. So mura og maliwala ka. Murag useless lang. Unsa may pulos na mayroon kayo sa isa't isa. Nagugustuhin ka lang niya kung makasama ka doon sa bahay niya mismo. Dili man lang gani mo pakita diya sa imuha, sa iyang mga parents, sa imuhang mga parents. Ilabi na sa mga panahon nga dili maayo ang imuhang panglawas. So diha, makita na nimo nga hindi siya dapat yung pipiliin mong tao na makasama mo for life. Walay pulos. Wala siya'y pulos, sinasabi ko sa iyo. Kaya mas makaayo sa imuha nga maging mag-break na lang mo, biyain na lang na. Kay dili siya masaligan o dili tinuod nga nagapahalaga siya sa imuha. Sana, ana, kung ano yung nararapat, ano ang tama, yun ang magawa mo. Kay matinaw kaayo nga walay pulos ang maong lalaki o dili ni mo masaligan. Daghang kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang istorya, sa imuhang kinabuhi. 48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Fifty two minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna. Ayan, thank you for watching kay Annalyn Magdagasang, Jess April Gambong, and also request daw siya song Parabang. Ano ba'y kantang Parabang? Wala na human. Sir Leita Gogo, thank you. Marcher Husto Mapando. Mami, pang 4 years old man niya, kidiri o niya amo, baby 1 year. Pasalamat, salamat, mami. Okay ra kaayo na siya, no? Nagka-clerical error lang na. Murag nagamit, maghihapon nila katong una nga box. Okay ra, good kaayo. Kay kanang 1 year na ni mga anak, kanang isa na na siya kakutsarita. Ang pwede niyo ipainom nga kidiyaki vitamin. Sabi sa 3 months lang, naama na siya'y dropper, no? Naama na siya'y dropper. Mauna nga, pwede ra kaayo na. Mm-mm. And also, sa tanan natong mga mami, diha nga nagapaminaw, no? Naiusahay mo ingon nga murag dili man mo epekto sa ako ang anak. Oo. Ibig sabihin, anak, kulang og dosage. Pwede ninyo dugang-dugangan ang iya ang pagpainom sa iya, ha? Oo. Kay makita gyud na ninyo nga dili pa mahurot ng usa ka botelya ninyo kay kung kanang inyong anak lisod ka ay pakaunon, matagad gyud ninyo nga mamahimong ganano dana siya nga mukaon, ha? Unya pag matulog dugay magmata. Oo. Pangpalig-on pod na og bukog, pampatangkad, pangpabright og dili basta nga nagakasakit si baby. Try niyo mga mami ang kidiyaki vitamins. Og kanang ato ang mga produkto sa Yaki, mapalit na ninyo sa mga butika o pwede po na i-order sa Shopee, mga ka-joiners. So, mauna nga, wala na yun may problema. Kanang tamad na nga maglakaw, inyo na nga mapalit ang ato ang, o ma-order ang ato ang mga products sa Shopee po, mga ka-joiners. John Mark Panes, thank you for watching. Shout out daw dari sa Minaog, Dipolog City, Sambuanga del Norte. Sa ako mga kauban si Robert Hitio og Marcel Paglalunan. Paglalunan. Salamat Mami Joy, God bless. Salamat po John Mark sa inyo diha. Unsa may inyong ginapaminaw kanang 87.7 Joy FM? Oh. Try ninyo sa inyo ha mga radyo. Salamat kaayo ha. Ipamalita ang ato ang mga produktong Yaki. Ilabi na ka ng Belongga Gold. Oo, sa mga senior citizen nga maglisod na og lakaw, na ay mga rayuma. Oo, labi naghaplasan pod og Yaki liniment oil, inuman og Belongga Gold. Nako, hapsay kaayo ang paminaw ana. Try nyo lang po. Wala may mawala kung inyong sulayan ha. Salamat kaayo ni adtong mga padayon nga nagapatronize sa ato ang mga produkto og nagasalig niini. Thank you so much po mga ka-joiners. Ato sang lantaon kung kinsa ang mga naga-birthday karon, no, naapoy nagapadala sa ato ang message diri. Dapat manggod kani nga kanang naasa ato ang live, no. Happy birthday di ay para ugma kay Nanay Florencia Makahini. Kumusta naman si Nanay? Grabe Nanay, dugay na gyud wala ta nagkita Nanay. Oo, kumusta ang mga taga Mercedes? Og ingon man si Jet Makahini sa mga Makahini diha. Kumusta naman ang ato ang kagawad? Si Kagawad Makahini diha sa Maong Barangay. Og ingon man si Maria Matukol, thank you for watching. Hello daw mami, greet na ako si ate. Dere, sa ako ang balay, naghigda-higda og si bagay po. Greet po na ako si Giancarlo Masugod, nga birthday niya karon. Happy birthday, Giancarlo. Thank you for watching, Maria Matukol. Okay ka na, Maria? Oo, naulian ka na ba, Maria? Ayan, og sa ato ang ka-joiners na si Alda Ilog. Thank you. O, gaingon man sa ato ang Mama Inday. Happy birthday kay Lorena Gomez Isabida. Ayan, Isabida ba o Isabeda? Happy birthday, Ma Inday. Manguli ka itong imuhang mga alaga. Manguli ka ha. Maimang ka kay Makabalo. Ako permi ulahira ko nga Makabalo. So happy birthday. Murag nagkamang ang ato ang signal karon. Dili na ko makuha ang kaning mga naga-birthday karon ba. Murag wala siguro pod ko nakakuan, nakaunsa ni, naka-internet kanang ako ang cellphone, nakalimta ni Poms o butang. Oh, wala gay ko andere no kanang birthday. Kanang ako ang cellphone na ay birthday diha. Mm-mm. Kung kinsa ang mga naga-birthday dere sa imong cellphone wala. So naa ba? Ayan. So, sa ako ang naibawaan, si Lorena Gomez Isabida, birthday niya karon, Mama Inday. Happy birthday kay Evs Cruz Manding. Happy birthday, Renante Gambong Agyadan. Birthday di ay ni Nante karon, Jay Macalextro. Happy birthday, Cyril Jules Cruz. O kay Vance Cruz. Happy birthday po sa inyo, Jemar Gambong. Happy birthday, Ma. And also, belated happy birthday kay Pakita Kaligang. Birthday ni Pax kagahapon. O si Jolito Panangkad. Belated happy birthday po. Sa lahat na may mga kaarawan po ngayon, happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang sapitin ninyo sa inyong buhay. Stay healthy lang, mga ka-joiners. Oo, kanang na ay ipanghanda. Sige, paghanda mo, kanang wala. Aw. Salamat lang sa Ginoo sa dugang tuig sa imuhang kinabuhi. Ha? Importante maayo ang panglawas, kauban ang pamilya. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Salamatay sang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa ilang mga radio o sa tanang mga naka-live pod karon. Salamatay gayud kamayo. Ha? Amping-amping gayud kamod saan. Ilabi na kay medyo sigida yung uwan doon na panahon. So ato ang mga ka-joiners sa Pangil Bay, ang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental. Thank you so much po. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man ang mga nagasunod din sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Thank you so much sa inyo diha. Sa ato ang mga kauban o ingon man sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Salamat kaayo, 105.7. Nga maabot diha po sa Cotabato City. Thank you so much po. Hello kay Nanay Pat, Unay. Unay na si Nanay Pat sa radio. Maingapon sa inyo diha, June. O sa tanang nagapaminaw diha sa Cotabato sa 105.7. Oo, okay. Dungog kaayo diha ang 105.7 Joy FM. Salamat kaayo mga ka-joiners o hinaot paunta. Padayon ka mga magasunod sa ato ang programa o ingon man padayon ka magasalig sa mga produkto sa Iyaki. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat ano man po ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Condolence po pala sa atong kumari diha sa Barangay San Antonio kay Mari Itang Subiaco. Oo, tungod sa pagpahulay na sa ilahang inahan. O sa tanang mga kapamilya diha, condolence po sa inyo. O sa tanang nabiyaan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi, ana gyud ang ato ang kinabuhi, no? Adunay kanya-kanya kita nga panahon ning kalibutan. Salamat kaayo kay sa ingon ana kanang ingon nila, mas maayo gyud daw kung ang mga anak maoy muhatod sa ginikanan ngadto sa huling hantungan, no? Oo, mauna adunay mga ginikanan nga maglisod gyud kung mauna ang ilahang mga anak. Murag nasa 86 or 87 si nanay, no? Oo, so dili na kaayo na siya lugi. Oo, sa kadugay-dugay gyud nga makauban ang mga ginikanan. Ilabi na kadtong mga anak nga gimahal gyud ang ilahang inahan or amahan. Oo, kanang nagmahal sa ilahang ginikanan. O, wala gyud tay mahayan ana. Pero kanang mga anak nga ginabaliwala ang ginikanan og inig pag-abot sa pagpahulay, nya magkabuang og hinilak, ulahi nakaayo kana. Mintras buhi pa ang ato ang mga ginikanan, palanggaon nato kana sila. Ako wala naman koy papa, wala naman pod koy mama. So kabalo ko kung unsa ang pagbati. Kala mga kahidlaw hangtod karon, no, dili gyud na malikayan nga mahinumduman nimo ang imong ginikanan. Ang ilahang mga kaayo, ang tanang mga kalisod nga inyong giubanan, nga giubanan ninyo. Oh, inana, good na siya. So, condolence po sa mga Gabino family. Mga ka-joiners, sabi ko nga, Mami Joy po ito, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo akata mo atake na gani kining ubo. Dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kag sigig iro nga nagsigig kahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrine, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor. Busa mas maayong magpahiling sa doktor aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal. Alang ka nimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor. Dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang iriseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na kung sa ang oras nga ginaingon mao gyud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal kay og naa sa balay limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na importante kaayo kana. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Sisam Eman. Shout out kay Randy Eman na nakikinig sa atin from Lepagam Lang, North Cotabato. Hello kay Ashnira Eman. Maligayang kaarawan sa iyo, ano? HBD man daw. Di, happy birthday. Tama man, di ba? Yes, birthday po sa lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natawan noong October 9. Esterlita Gogo, advance happy birthday po kay Harold Madanlo. God bless you, anak. Kaya day good day ni Ashnira Eman diha sa Lepagam Lang, North Cotabato. John Mark Panes, shout out dra sa Minaog Dipolog City sa Buanga del Norte. Sa iya mga kauban si Robert Tahitio og si Marshall Paglaluan. Salamat and God bless po. Good afternoon. Request ng song All or Nothing. Thank you so much. Hapon, Mommy Joy, pa-play po ako ng song Said I Love You But I Lied. And good afternoon. Request po ako ng song Thinking of You ng NSYNC. Thank you so much. And maying hapon, pa-play po ako Wala Na Bang Pag-ibig. Good afternoon, Mommy. Pa-request po ng song You Are the Reason ng Ketama. Thank you so much. Yan, sige, atuan ang i-play ha, inyong mga song request. And I hope ma-play na to ang tanan. Hi, request ng song Sanay Tayo Lang Dalawa, si Fatima Daliday. Hello, Fatima. And kay Sam Eman, shout out kay Anisa na nakikinig po. Good afternoon, Mommy. Request po ng song You Took My Heart Away ni Michael Learns to Rock. Alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang yaki liniment oil, human dali siya nanganak.
3: Salamat, Jugoy, sa yaki gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuwan, anang haplasan na. So, kada ito nakadungo, gugo nga na, ipo yung nagtisimunay, gud nga, lali rapo daw nanganak. Kutistingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagugdahong nga, lali raday ko nanganak di ay. Okay. Wala naman sa kuha.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre. Dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga. Idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
8: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
7: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
9: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
10: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So, layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin. 6 na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Sunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Of course, sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental, daghang salamat. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na pod kaninyo sa atong tulumanon yaman ang kalusugan. Ingatan, hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, atong hatagan og pagtagad kining gipadalang problema sa atong igsuon nga dunay suliran sa iyang panglawas pinaagi sa atong text line. Sumala sa atong texter 0948-5751-428. Mami Joy, na ako'y problema sa akong panglawas. Magbinhod ang akong mga ugat. Dayon, magkurug-kurug. Unsay matang kini nga sakit. Og unsay tambal ani? 0948-5751-428. Ang pagpaminhod o paresthesia, mahitabo kini kung dili makasirkular maayo ang dugo sa kaugatan. Hinungdan nga magbinhod, mokrams, mawandan og umoy, og magkurug-kurug ang parte sa lawas nga apektado. Sagad nga hinungdan niini, mao ang naipit nga ugat. Ang paresthesia mahimo usab sintomas sa daghan balatian o sa kondisyon nga nagadaot sa mga ugat o nerves. Ang kadyot lang nga paresthesia, mahitabo kong nagalingkod nga nakaikis ang mga tiil. Og layo nga pagbisikleta. Apan doon na usab kaso nga peligro. Hilabi na kong dugay na. Basin doon ay problema sa bukog, kay muapekto man kini sa mga nerves. Mas maayong himuon ini, magpakonsulta sa doktor. Aron masayran gyud kung unsa ang hinungdan. Maayo nga moadto sa clinic o sa hospital nga dunay mga aparatos nga magamit sa pag-check up. Importante usab nga likayan ang mga butang nga makapabinhod. Ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil mga higala, makatabang kini aron maalibyuhan ang maong balatian. Tungod kay ang Yaki Liniment Oil nga dunay daghang sagol sa mga bertod sa mga epektibong mga herbal plants, usapod usab kini ka alternative medicine. Ang imong himuon, hinay-hinayo nimo og masahe, unya gamita sa pagpanghaplas ang Yaki Liniment Oil. Mahimo usab nimo himuon nga bag-o ka matulog, magkuha ka og labadora, bubuoy og inadlaw nga tubig sa guli sa Yaki Liniment Oil og ihunad ang parte sa lawas nga dunay problema. Mulabay ang pulo ka minuto, trapuhi og limpyo nga panapton og haplasi otro og Yaki Liniment Oil unya ipahuway na kana. Maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Makatulo sa matag adlaw aron malimpyohan ang mga baradong ugat og makasirkular og maayo ang dugo. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, dunay taas nga antioxidant property. Ayaw pasagdi ang imong nga balatian. Kay musamot kini kung imong pasagdan og maghimo og mga komplikasyon. Og siyempre, sa atong naandan, paminaw nato ang ato ang mga kababayan para i-share ka nato kung unsa ang ilahang mga nasinatian sa dihang nagagamit sila og Yaki products. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an, Ormoc City, Leyte. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako si Pudu ko ka kuan kay moral ni Murut sa galit. Naginilak na ko niya, nagwala na ako ba, napalit na guta ng Yaki. Biyato lang si Tingan niya. Huwag may si Minotos. Huwag na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan niya. Pasalamat ko si Minoka. Iba na lang panalangin ang inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tanang mga produkto sa Yaki, inyong mapalit sa mga butika. Pangahigala, maoki ni ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamo'y mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan! The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo makontakt sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
13: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
14: Afternoon Joyride.

105.7 Joy FM, basta Joy and Joy. Hello, hello mga ka-joiners, we're back on the road. This is Afternoon Joyride with DJ Jam. Hello, hello po, kamusta po kayo mga ka-joiners? Today is Friday, ilang oras na lamang po, tayo po ay mag-sisi-uwian na. Ayan, mo nang gina-look after sa itong mga ka-joiners, no? Kanang nag-trabaho karon. Anyways, mga ka-joiners, hello, hello po sa inyo. Dyan sa May Baganga, sa KTL at Boston, especially kay DJ Dan Dalandan din ha sa KTL. Hello, hello DJ Dan. Sa itong mga ka-joiners po din ha sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Ayan, hello, hello po mga ka-joiners dyan. Dyan na sa GovGen, Lupon and Banay-Banay. Hello, hello mga ka-joiners, maayong hapon! Kamusta naman po ang hapon natin mga ka-joiners?

Hello, hello sa itong mga ka-joiners din sa Katialan, Boston. Maka-avail mo 10% ng discount sa itong mga Yaki products if magpalit mo din sa Katial. Ayan. Mayong hapon sa itong mga ka-joiners din sa Santa Fe. Ilang niya fiesta ugma, no? Ayan, mayong hapon sa inyong tanan, mga ka-joiners din ha. Kamusta ang preparasyon para sa fiesta ugma? Ready na ba? Napagawas na ba ang mga tinaguan ng Tupperware? O, anak man na, ano? Pag fiesta, ipagawas ang mga tinaguan. Ayan, hello, hello sa ating mga ka-joiners dyan.

Of course, mga ka-joiners, ngayong hapon, tayo ay magchichikahan lamang. Along with the good music kantahan. Ayan, nakaprepare na po ating setlist ngayong hapon, no? Para sa ating afternoon joyride. So, sa itong mga nagabiyahe din ang ka-joiners. Ayan, ibalhin na ang estasyon sa 105.7. Kaya nagsaba-saba na si DJ Jam. Ayan, no? Kaya para dili makatulog itong mga drivers nga nag-drive karon kung asa man mo padulong. Hello, hello sa inyo. Unta safe mo, no? Nga magkaabot sa inyong destinasyon.

since sa Friday ngayon mga ka-joiners, no, sa may plano ninyo ugma, no, Saturday and Sunday, what are you planning? Banana for sure mag-laag-laag. Ayan, amping-amping mo kanunay sa inyong mga plano, no? Kaya ang panahon na to karon medyo dili ma-predict, ano? Sabi nga sa Facebook, half day daw El Nino, half day nagabagyo. Ayan. So, amping-amping ta kanunay mga ka-joiners. And of course, para dili ta masakit, take na tao gaya kaya vitamin C para sa tong immune system.

0: Oy, Nak-Nak. Unsa man ni nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
1: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
0: Sureness! Right away!
1: Yes! Thank you, mami.
0: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
4: Joy FM! Afternoon Joyride!
5: Afternoon Joyride!

0: Ayan, mga ka-joiners, check your time. It's already 3:52 in the afternoon. Ang ganda naman ng message ng song na yun, mga ka-joiners, no? Don't Look Back in Anger by the band Oasis. Sabihin nun mga ka-joiners, ka na mga kalagot ni mo din ha? Kalagot ni mo sa mga tao, no? Nasa gipanghimo sa imo ha? In the past, kalimti na na ka-joiners. Dili na mag-uting kaya na. Kay ma-stress, ratawon ka. And pag ma-stress, magka-wrinkles. Anyways mga ka-joiners, welcome pa rin po sa ating programa na Afternoon Joyride. As samanta padulong ani mga ka-joiners sa itong Joyride karon. Saan ba tayo dadalhin ang ating gasolina? Aperte na kamahal. Sa mga uban mga ka-joiners karon no, karon nga mga oras naga-walking na, naga-jogging na. Tik-atik na siyo.
1: Atik ako lo.
0: Wala ito ay wala ito ay pamiliti. Diba? Ganyan yan. Sa una bito mga ka-joiners no, karong orasa since Friday man, so early dismissal mag yun na sa una. Niya kay dili man jud may masundo sa una, so mag-backline mi no, daghan kay mi sa una, mag-backtas mi kay wa may pamiliti, no? Ganyan po ang buhay noon. Pero karon mga ka-joiners no, makalipay nga tong mga kaigsuunan, naga-healthy living na kani sila mga ka-joiners, naga-jogging na ang uban, naga-walking, so healthy-healthy walking, a healthy lifestyle na kanunay mga ka-joiners no. Ang uban naga clean eating na no, dili nagkakaunog mga kanang fats, kanang processed sugar foods no. Ang uban na naga kuan na lang, naga shake mama nang uso karon no, naga healthy living na gyud ang uban ng kadaghanan sa to mga ka-joiners except sa ako ah. Ganun niya mga ka-joiners no, kasi nga ang motto ni DJ Jam sa buhay niya ay siest la vie, no, in French. Sabi pa, siest la vie. Ibig sabihin nun, seize the day. Diba? So, kung ginalimit mo yung self karong adlaw, or in everyday, ginalimit mo yung self, what if the ay last day on earth na ni mo na? Diba? At least man lang, pag last day mo na on earth, happy ka kasi nagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Speaking of last day on earth, diba? Naamin inikalat ka ron mga ka-joiners sa Facebook. Kaning November 13 ba to? November 13, 2026 is katapusan na daw ng mundo. Katapusan na ng mundo mga ka-joiners. Katapusan na ni ano, yung kilala natin, yung nanonood ng Formula 1.

Grabe pito mga ka-joiners mga kaning sa social media ba. Nagapakatap gyud ka ng mga fake news, no? Kana maingon ana ba nga makahuraw sa katawan, makahadlok. Okay, kung ikaw makabasa pod kag end of the world nga topic, no? Nag-scroll-scroll raman ta na ka sa Facebook, nga nabasahan ni mo nga mag-end of the world na karon November 13. Ako na ko. Wapata na kauyab. Mag-unsa na lang tani. Naapa may ano, whole month of October, no? Napay remaining days on October. Habol-habol na. Ang sa online saling pa, habol-habol na. Mga ka-joiners, karong na nagpaminaw, no? Gipang himakak na actually sa mga scientists ang kanang claim nga mag-end the world na karong November 13. Kaya if ka-remember mo, si Nostradamus kaniadto, year 2012, niingon po si Nostradamus nga mag-end of the world na. Pantugang ka ng mga kantang ni Jason nga 2012, katong mga movie nga 2012, no? Kaya tanawan po din mo bitaw tong video ni Nostradamus. Makaingon po kag tinuod man yun, no? Kay naabot man tag 2026. Naabot man tas panahon nga ang mga tao nagkalisod niya ang president kay ni tan-aw og Formula 1 nga to Singapore. Perteng ipita. Magyutani gyud, no? Kaya murag yaga-yagaan ra magyutani ba? Happy birthday sa tanan na birthday kanong adlaw. Happy birthday po. Ayan, sana sumaya kayo ngayong araw na ito, no? Kung unta, tagaan pagkag lugway nga kinabuhi. Grasya man ka na mga ka-joiners. So, dili masad kung wala'y handa karong adlaw, ha? Importante, buhi. O man, importante karon mga ka-joiners nung kanunay na kanang healthy ta, kauban na tong pamilya, alagway kwarta, no? Kaya tong kwarta, gipang butang man sa maleta. Yun lang. Anyways, mga ka-joiners, this next song is by the band Red Jumpsuit Apparatus with Cat and Mouse. This is 105.7 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di matinabog ko, sinasanam ako ang pinag-uog ko ng capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo niyo mag-iinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

Just like that, mga ka-joiners! It's already 4:21 in the afternoon! Welcome to the second part of our program. This is still your favorite DJ on board. This is DJ Jam with Afternoon Joyride. Ayan, saan ba yung final stop natin, mga ka-joiners, sa ating joyride ngayong hapon? It's a Friday Flyday! What are your plans tomorrow, mga ka-joiners? Ano bang plano mo bukas? Ako, murag manlabag, urokogma. Ayan, hoping dili mag-ulan ugma, no? Mga mama dara makalabas sa mga uniform silang mga anak. And of course, mga ka-joiners, inaabangan natin yung Saturday at Sunday. Pero murag time-lapse ra, no? Murag time-lapse ra po ning weekend karon, mga ka-joiners. Okay ra na ang adlaw ang ma-time-lapse sa mga ka-joiners, no? Dili lang. Dili lang ang sahod. Ayon. Diba? Dili tayo nos ang sahod, mga ka-joiners. Ayan. Basig, isara po na kaadlaw si mong kamot. Bayad ugutan. Ako na ko, Nyo Bandera. Nag-aturag Singapore. Nag-aturag Singapore. Matanog Formula 1. Sana all. Makasana all na nag-gitaan eh. No, may tagtanan, makatok Singapore. Karting mahalag, yun kaya nang

Checker time is already 4:24 in the afternoon. And ayan, mga ka-joiners, may kanta na naman po ako para sa inyo. I dedicate ko na sa inyo, mga ka-joiners. No, may nalang makuha na tong problema, no? Malingaw po tagamayba. This next song is again by the band Eraserheads. No, we, ginakanta na to ni ka-joiners. Bisag, asa ta makadungog ani, mukanta yun ta kay memorize yun na to ni. Manandili na ako dugayin, mga ka-joiners. Here's Eraserheads with Ang Huling El Bimbo. Only here, 105.7 Joy FM. Best joy. Enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yun na ko layo ang black sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka blaka sir. Ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na naayo?
9: Duha kapad lang ang yan.
8: Duha kapad. Wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

check your time. It's already 4:39 in the afternoon. This is Afternoon Joy Ride, only here 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy. This is DJ Jam. We're a few minutes away till 5 o'clock. Kicks in mga ka-joiners and makulimlim na po talaga sa labas. Parang kaulan nun nagitga ka-joiners, no? So, amping-amping teka nun na. Itong mga ka-joiners din ha, nga nagabiyahe karon. Punta makabot mo sa inyong destinasyon nga safe and scarce. Ayan. Maayong hapon sa itong mga ka-joiners nga nagapaminaw karon kung asa man mo. Pangapin na mo og kopiyaki din ha. Kay para lamiin yung pagpangapin din ha, no? Again, available itong Yaki products din lamang sa Kanami Building. Pangitaan lang si Kuya Louie para ma-assist mo kanunay mga ka-joiners inyong gusto pamaliton ng Yaki products. Ayan mga ka-joiners, magpapaalam na po sa kahanginan ng DJ na ito, ang babae na ito. Oo, dahil uulan na po, kailangan na po natin umuwi yung mga ka-joiners, no? Para hindi tayo mabasa ng ulan. This is DJ Jam at magpapaalam na po ko sa inyo mga ka-joiners. Same time, same good vibes tomorrow. It's a Saturday. Let's all have a good weekend mga ka-joiners and let's lock it in with this next song by Neo featuring T-Pain. This is Turn All the Lights On, only here 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
4: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
5: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
6: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
4: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.
0: With

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7-in-1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing inetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw pod, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may siminotos ni. Wa na ang sakit. Hindi ko nakanin dat baan ni. Pasalamat ko sa ginoo ka. Ibanan ang panalangin ng inyong produkto. Banindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa? Usog pud mukaon. Nya kaningisa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pero makaagbon ta sa imo na ko pang hala na pumahap, imo na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kanang vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
1: Joy FM.
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mala siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na lang akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax ni ko tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado alas sila matay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limato Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow, ang mga produkto

0: Sayaki, Masipik Tibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
1: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
2: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
5: Katiil Glass Services.
4: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
6: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
4: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na, Pads. Masa pa yoban nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures,
10: fillers, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885.
13: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way.
14: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
15: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan
3: na
2: niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala
3: na
2: ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa
2: ka
3: yung mga mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-haplasa na po na ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Dendong game. Dendong.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggood ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tud karon mao pud akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

Thank you.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pareha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman din ha, kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta, Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rama na inyo ha, huna-huna rana.
7: Masang ipatik niyo masaya ha?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala na inyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung sabihin na ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya karo ka pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Joy FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76-anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang yan,
4: ginom? Duwa ka pad, wala na yun kay wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, doon ay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atog tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
4: the best to me.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usupod mukaon. Niya kaning isa, buyag ko patulog.
4: O sige mo, ni mo nga nung nigana ilang kaon.
3: Pero matagbong ka, sa imo na ako, sa hangalan ako mahap, sa imo na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahayog po hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Ah, siya naman tong puspuro dere. Nga nung nangita man ka og puspuro tay. Nga naa may LPG. Kanya nga. Pwede na akong ipang atule ng LPG.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Ignamo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul ya. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
4: Joy FM!
5: Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy!

0: Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador ug sa Mexico. Sa kasamtangan, di pamatino kung unsa kadako ang damage sa maong nasinating linog.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin,

0: pagipahamtangan sa Amerika. Oga sanksyon ng International Criminal Court sumala ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga wala ginatugutan ni U.S. President Donald Trump ang ipailawam sa pag-taral ang mga Amerikan sa Peking Korte. Buot lamang nini nga bawalan ang mga transaksyon o putulon ang mga resources o ang ilahang abilidad sa nga makapag-operate. Dugang paniining ang sanksyon, gipahigayon na para mahatagan ang korte o mga member state o katungod para tugutan ang maong yangungo sa Amerika. Una lang gikundina sa Amerika ang pagpagawa sa ICC o Warrant of Arrest bato kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o pila ka mga opisyal sa Amerika sa gihimong pag-imbestiga sa ICC, isip palakang sa mga sundalo sa Amerika nga nakigera dito sa Afghanistan. Adunay kapin na 70 katao apil ang mga world leader o gipanguluhan sa personalidad ang ginaduot sa ICC tungod sa paglapas kuno sa katauhanong katungod. Una na nga gipahamtangan sa Amerika ang 17 ka mga judges o mga opisyal sa ICC niya itong bulan sa Agosto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.22 ang atong oras sa mga balita nga nasudno na higala.

Temporaryo nga gihulong sa Senate Impeachment Court ang opisyal nga live streaming sa impeachment trial sa Vice President Sara Duterte kagahapon. Humanang pagpadayag og kabalaka sa mga testigo nga si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez bahin sa privacy sa pipila ka mga opisyal sa ahensya. Kini humana gipakita og gi-flash sa mga monitor o screen sulod sa impeachment court ang sensitibong personal nga impormasyon na sa mga revenue officer o examiner sa BIR nga nagdumala sa mga dokumento kalabot sa tax examination. Tungod nini gimando dayon sa impeachment court ang temporaryong pagputol sa broadcast aron masusi o ma-redact o matabunan ang pribadong impormasyon subay sa Data Privacy Act o mga provision sa tax code bahin sa confidentiality sa impormasyon sa mga taxpayer o tax investigation. Nagpadayon ang pag-atistigo ni Garcia Marquez. Sa iyang ikaduha ka adlaw nga pag-atubang sa impeachment court kalabot sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagatumong sa allegation sa unexplained wealth o income tax return ITR ni Vice President Sara Duterte o sa iyang banang si Attorney Manasses Manscarpio. Gipadayon usab sa Senado ang hearing samtang giatiman ang seguridad o pagpresentar sa mga electronic exhibit aron masiguro nga dili malapas ang data privacy rights sa mga public official o kawani sa gobyerno samtang nagpadayo ng public trial.

0: Gitugutan sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel ipakita mga summary og tables nga giandam sa ilang testigo gikan sa Bureau of Internal Revenue sa pagpadayon sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Apan gidili una ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang pagpakita sa mismong source documents o original nga record sa BIR nga naglangkob sa tax record sa Vice Presidente o gihangban. Gipahimangno na sa Escudero si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib nga kinahanglan una siyang mangayo og pagtugot sa korte sa dili pa ipakita ang base anon sa mga source document. Matod ni Escudero, mamahimong ipakita ang mga source o summary og table nga gibase sa mga dokumento nga gisubpoena basta ipanghatag usab kini ngadto sa tanang partido og sa mga senador nga nagalingkod isip mga huwes sa impeachment court. Giklaro sab ni Presiding Officer Escudero nga lahi ang proseso kung orihinal na ang mga record sa BIR nga ipakita ilabi na ang mga dokumentong sakop sa presidential letter nga nagatugot sa pagsumiti ni ini ngadto sa impeachment court sa wala pa ipagawas ang maong desisyon. Gihisgutan ni Escudero ang miaging impeachment trial ni kaning Chief Justice Renato Corona diin ang mitistigo kaniadto ang BIR Commissioner Kim Jacinto Hinares kalabot sa tax record ag statement of asset liabilities and net worth o SALN ni Corona. Subalan ni Escudero, wala gipakita niadto nga panahon ng aktual nga tax return o guban pa mga orihinal nga dokumento samtang nagtistigo ang saksi bisan pa o gagitugutan ang media nga musulod o makarecord sa mga panghitabo sa maong hearing.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasunod.

lagi kumpirma sa Malacañang nga mutambong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug mulantaw dito sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Yahay. Dugang sumala pa niya Palace Press Officer Claire Castro kagahapon. Iimbitahan daw si Marcos ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga mutambong sa naasoy nga event. Sigun ni Castro, talagsara kuno, may mga negosyante naga imbita nga mahimong mamuhunan sa nasod sa naasoy nga okasyon. Gito bago sab ni ini ang mga kritiko sa pagtambong ni Marcos sa baong event o sumala pa nagatuo kini nga makaawhag kuno o ang pangulo. O wala kuno nawala ang iyang pagka-presidente bisan usa ka segundo lang. Niabot si Marcos sa Singapore ni atong Miyerkules para sa iyang lima kaadlaw nga working visit sa nasod. Gibatikos usab ni atong 2022 o 2023 ang iyang pagtambong sa maong F1 Grand Prix sa maong nasod. Yahay. Samtang nagkalisod ang nasod sa Pilipinas, mga higala mo gamit og kwarta sa taong bayan si Marcos para mutambong og bulantaw lang ni Anang. Maong klaro kaayo, mga higala. Nga iyahang personal nga lakaw og laag-laag, mga higala. Gamit ang kwarta sa katawhang Pilipino. Muadto dito para mulantaw lang sa Grand Prix, mga higala. Kuyaw, no? Kunya, kaliso din tao ng katawhang Pilipino, daghang kayong tungod sa kamahal sa presyo sa palaliton. Ang satisfaction rating karon ni PBBM Mahigala, negative 11. Wani salig ang kadaghan ng katawhang Pilipino sa iyang pagpamuno. Samtang sa pika sa bahin sa Mahigala, mudangop ang kampo ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Supreme Court o gagikwesto ng desisyon sa Commission on Audit nga nagpabiling balido ang disallowance sa kapin 73 million pesong confidential fund nga gigasto kanitong 2022. Sumala sa Defense Council Attorney Michael Pua, dunay kalabutan kini sa 15 pages resolution sa COA nga nagapamatuod sa notice of disallowance tungod sa giingong kapakyasan sa OVP sa pagsunod sa mga lagda sa paggamit sa confidential fund. Plano sa OVP nga musangat og petition for certiorari ubos sa Rule 65 aron kwestiyonon ng giingong grave abuse of discretion sa COA sa pagpagawa sa maong resolusyon. Gipasabot ni Pua nga giandam na nila ang posibilidad nga dili pabor sa OVP ang desisyon. Wala pa usab niya makaistorya ang vice-presidente kabahin ini apan na mamukonsulta una sila.

0: giaprobahan na sa ikatulog pinal nga pagbasa sa Senado ang panukala nga bawalan ang mga wala pa'y 18 anyos nga mga kabatanunan mo gamit sa ilang high-risk social media o digital platform. Ilawom sa Senate Bill number 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in a Digital Space kon Smart Kids Act. Hugtan ang pag-access sa mga minor de edad sa mga digital services o gikonsidera nga dunay taas nga peligro. Apil ang pipila ka mga social media platform. 16 ka mga senador ang niboto pabor sa maong panukala usang ni kontra o walay nig abstain samtang gipasa ang maong balaod obligasyon usab sa mga high risk digital service provider nga punggan ang wala pay 18 ka tuig nga mohimo og mogamit sa account sa ilang nga mga platform. Kinahanglan na usab nila magpatuman og pag-age assurance measure aron masiguro ang edad sa mga mogamit ni ini. Apil sa maong panukala ang email services, private messaging app, educational platform, news services, professional collaboration services o online games na wa pa magamit para sa social networking. Sumala ni Senador Robin Padilla, sponsor sa panukala, tumong nining maprotektahan ang mga bata bato ka sa online harm o lain pa mga digital risks samtang ginaduso ang luwas nga pag kakat-on o maayo nga pag lambo sa mga kabatanunan. Kung mahimo nang babalaod o mahimo na kining balaod ang Department of Information and Communication Technology kun DEC ang magahimo o magpatuman o maghimog mga platform para sa adunay masumbungan na sa mga paglapas mamahimo usab mumulta og 5 million ngadto sa o 2 million hatod ngadto sa 5 million kada paglapas ang mga mapamatud-ang nilapas sa digital service provider. Gawas pa sa 100,000 pesos nga inadlawang multa samtang dili mosunod sa balaod sa pikas bahay ng mga ginikanan o legal guardian nga mutabang sa paglikay sa age assurance mechanism mamahimong pagmultahon og naa sa 50,000 pesos og paimuon usab og community service og obligahon nga mutambong sa mga seminar sa digital parenting og child safety.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 na higalang atong oras. Mga balita sa ganlay nga parte sa Mindanao atong siren mula bayan pipila ka mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Pagka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanuko dito siya. Lama dito sa Yaki. Makakabang
2: dito. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. O, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman.

0: kaastilan, hinuon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Di surrender ganto sa mga awtoridad kay namduman nga ang magsuon sakay sa usa ka bunggo truck sa dihang kalit lamang kining gilutang sa mga suspect o hinungdan nga usa sa mga biktima ang namatay samtang ang isa gidala sa balay Tambalanan. Ang suspect nga si alias Munser mo'y gitudlo sa nakaluwa o naluwas nga biktima nga si Jerwin Navarro Monasterio, 37 anyos. Kainom dumaan nga itong nilabay Oktubre 7 samtang nga sakay sa Osaka bunggo nga dropside vehicle ang maong nga magsuon sa diyang kalit lamang nga kiningi pusil sa maong nga suspect o tungod sa samada pinusilan sa gilalain nga parte sa iyang lawas na matay si Juan Navarro Monasterio, 47 anyos. Si alias Jerwin nga maoy gitudlo nga suspect sa maong nga pagpanglutang na sikup kini dito rausab sa maong nga barangay o sumala pa ni tulunan chief of police sa police Major Rolando De Liera Jr. nga ilang ginalantaw ang posibleng may kalambigitan sa trabaho ang motibo sa pagpatay o pagpamusila sa maong magsuon sa kasamtangan ana-ana nagtingkagol sa presintos kapulisan o magatubang o kasong murder o frustrated murder ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.53, higalang atong oras. Dugang mga balita sa ginalain nga parte sa Mindanao atong balikan ang signal gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin. Serbisyo sa kapulisan sa mga barangay sa Katiil suportado sa LGU Trake Patrol gidunar sa RPSB. Detalye sa balita pinagi ni Kaobang Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Ito mo sa lokal nga paghamhanan sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental ang pagpalig-on sa kapasidad sa kapulisan sa pagserbisyo sa mga lumulupyo human kini midunar og usa ka trike baobao ngadto sa RPSB Cluster 4 sa Davao Oriental Provincial Police Office niadtong Oktubre 6. Ang mausakinan na gitagana isip dugang nga suporta sa paglihok sa mga personnel sa RPSB, ilabi na sa pagpatuman sa ilahang mga buluhaton sa komunidad. Ipasalamatan sa RPSB Cluster 4, umbos sa pagpangulo ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office, ang LGU Katiil, tungod sa padayong pagsuporta niini sa Philippine National Police. Gipasiugda sa kapulisan nga pakigtambayayong sa lokal nga pagamhanan mahinungdanon aron na mas mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko ilabi na sa mga barangay ug mga lugar nga dunay kalisod sa transportasyon. Gilauman usab nga amaong tabang magamit sa hustong paagi aron masuportahan ang mga bulhaton sa kapulisan ug mapalig-on ang ilahang pakiguban sa komunidad. Gikan diri sa Katiil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Narito kita sa balita mga higala, gikan usab dito sa Misamis Occidental, niabot nga ito sa 25,840 ang kantidad sa illegal nga droga na sakwit sa mga otoridad sa Lalalanod del Norte. Detalye sa balita, pinagi ni Kaobang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Usaka 31 anyos nga lalaki ang giila lamang sa alias Buyax ang matupag gidakop sa hiniusang bypass operation sa Purok 3 Lala Proper sakop sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Pasado sa 8:30 ang tag na sa gabi kapin kong gulang niya do Oktubre 8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office, inubanan usab sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sumalapas ka pulisan, nakuha gikan sa suspek ang unom ka putos nga gituho ang shabu nga may gibug aton nga 3.8 grams. Nga gibanabanang adunay kantidad nga 25 mil 840 pesos. Nakuha usab ang usa ka orange nga pouch o 500 pesos nga gigamit sa pulisan isip bypass money. Gidala na sa Forensic Unit ang mga nakupiskang ebidensya alang sa examination. Ang suspek sabta karon Anana sa kustodiya sa Lala Municipal Police Station, samtang giandam na ang kaso ipasaka bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Gano po?
7: Eh, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa kong polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig na
6: masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ngalaw sa kaminuto na bilin sa itong tulumanong nga Tinig ng Bayan, masunod na todang atong primetime edition. Pero bago niya na, ania sa mga dugang balitang lokal mga higala sa probinsya sa Cotabato kung diin nag-i-presentar kagahapon ni Provincial Health Office Officer Dr. Eva Rabaya sa gipahigayong meeting sa Provincial Development Council Executive Committee o kung na PDC Execom meeting ang mga panukala para sa medical nga ekwipo para sa bagong o pagpalito ga bagong ekwipo nga magkantidad og 500 million pesos para sa upat o para sa four-story building sa Cotabato Provincial Hospital nga kasamtangan ang ginatukod ang maong ekwipo kini ang giduso sama sa Health Facility Enhancement Program kung HPEF sa Department of Health kung DOH sa aron masiguro nga mamahimong igo o plastada ang pagpatukod sa bagong building sa paghatag o serbisyong maayo o serbisyo sa maayong panglawas sa katawhang Cotabatenyo. Sumala pa ni Dr. Rabaya nga kapin na 434 million peso ang gikinahanglan nga pondo para sa pagpalit o ganaasoy nga mga ekwipo o gikinahanglan usab maindorso ang maong panukala sa Regional Development Council kun RDC para sa paghimo o pagsusi o aksyon. Gawas pa niini gihisgutan usab sa maong nga panagtigom nga gipanguluhan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mga panukalang proyekto para i-appeal sa Fiscal Year 2027 National Expenditure Program kung diin ang mga prioridad ng mga proyekto sama sa school infrastructure nga pagapunduhan ilawom sa DepEd Quick Response Fund.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Musunod na nga primetime edition na ba na sila si Tinig 2 Karomi Ilospa o Garubi Padilla Season ako sa Tinig 4 Loy Rosario sa ngalan usab ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok. Maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
12: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin kagapon sa serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre. Ah nga lagi.
13: Okay kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
13: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
11: Ganado capsule. Sulayin ninyo naana sa mga butika.
14: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kagugsi na wala kutiya.
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos sa ating mga orasan, isang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome. Dali sa ito ang programa, ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, hadlaw nga Sabado, pitsadyes sa bulan sa Oktobre. Maayong buntag diha, 40.
1: Yes, maayong buntag. Dos, maayong buntag sa tanan, labi na kay sayo pa sa buntag. Naanay mga kabugnaw nga gibati tungod sa taligsik ug ulan-ulan kaubang dos. No?
0: Kagahapon.
1: So, ubani kami, 1 hour.
0: Mm-hmm.
1: Kagahapon, unsay na hitabo.
0: Kagahapon, adlaw, pwerte kusuga sa ulan. Dari sa North Cotabato, ang Butugasa Kutob nakaabot, kay gikan sa Davao del Sur, nagsugod ang kusog kayo nga ulan, itong nasinati, ang ito niabot dari sa North Cotabato. But, siyempre, mabugnaw. Mabugnaw nga buntag sa ito ang tanan, especially sa ito mga tigpaminaw, diya sa itong sister stations, no? Unahon na ito atong sister station diya sa KTL, ang 105.7 Joy FM. Ang atong sister station diya sa Caraga, 105.7 Joy FM gihapon sa Tibuok, Davao Oriental. Kung asa maabot ang ato ang Sibya, ito mga kaubanan diya, si Dandalandan sa KTL o si Jams Palma Hill diya sa Caraga. Mga katinig gihapon sa mga sister station, sa sister station na to diya sa Pangilbay, si Nadia Sirin sa Sumalinab, ang kadtong mga tigpaminaw na to sa probinsya sa Llano del Sur o Llano del Norte, ingon man ang sa Misamis sa Occidental o sa Zamboanga del Sur.
1: Sa atong mga kaila, kaubang dos ka na sa barm, ni padayagod sila, nakikinig kami sa inyo kasi parang hindi nyo talaga kami nakakalimutan sa ato ng mga update, no? Sa mga incidents nga nagkahitabo.
0: Mm-hmm. Kaya galanog-lanog po ta diha sa barm. Maduna na tayo, madunog po ta diha sa 105.7 sa Cotabato City. O of course, sa Tibuok, North Cotabato, sa Bukid nun, no? Hangto diha sa Impasugong, sa Talakag, galanog-lanog ihapon ng Joy FM, oga ang Tinig ng Bayan. Mga katinig, diri pod sa kinatibok ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and of course sa probinsya sa Sultan Kudarat, ug uban pa nga maabot niya ning atong pagsibya. Mahimutag sa inyo ang tanan kay mga katinig, ang nagapadayon ng pagtaral batok sa Vice Presidente dito sa kauluhan. Apan mga katinig, nagapadayon gihapon nga gakutoy ang tiyan sa mga katawhang,
1: yes,
0: Pilipino.
1: asa
0: ba yung mas importante nga isyo?
1: Murag ang impeachment, ang mga values sa mga naglumala o sa mga nagboto, dili layo sa values nga nung magkutoy ang tiyan sa katawhan. So, mga pulisiya uban pa nga kinahanglang mahigmata ang katawhan, at labi na kay na inagsulti gyud ka ubang dos, ang food sovereignty, ang tinuod nga soberenya, manukad kuno sa pinggan. Pinggan sumo. Ang kaling kawasan na as pinggan.
0: sauna, ang amo ang sa dihang mga estudyante pa mi, eskwela pa mi, ang unsa ni, ang knowledge, no, or ang kahibalo, magmanukad sa kaldero.
1: Sa kaldero. Karon sa pinggan.
0: Kaya nga, no?
1: Kaldero.
0: Ganong manukad sa kaldero. Kaya kung wala kay bahaw, walay dukot na kaunon, di ka makaton.
1: Correct.
0: Ang imong makatunan lang, grabe ang krisis. Unsa hinungdan sa krisis, mauto ang imo ng sugdan o pagpangutana, ang imuhang kaugalingon, sugdan nimo og pagtuki, og sa dihang pagtuki, tuki nimo, nahimo kang komunista. Okay, kaya diba si, kinsa ka ni katong famous nga?
1: Si Don
0: Elder Camara.
1: Camara,
0: Nagingon siya, when I gave food to the
1: Poor and to the hungry.
0: No, to the poor and to the hungry, I was called a saint.
1: Santo. No?
0: But when I ask why are the poor, nganong pobre sila,
1: nganong man daw?
0: Gitawag ko nga komunista.
1: Yeah, the irony of it. Ang matuki-tukion, kinahanglang mangandam sa mga charges. Pero naapoy, inguni mo kaubang dos ganiha sa dihang nagtunga, nag-eskwela pa, naapoy mga magtutudlo, nga bisag retired na, never been tired. Wagyugi ka po kay maestro gihapon, kanang gitawag nga guro ng bayan gihapon. Teachers Month man dayron October.
0: Oh, happy Teachers Month day sa ato ang mga teachers.
1: Mga magtutudlo, murag ni aging adlaw puno kaayo mo dinhi no. Ang elay kay ang mga teachers na dinhi dili lang to relaxation kaubang dos. Kuan pud to, gathering o ga syempre kanang gitawag nato nga bonding, gender sensitivity sa mga magtutudlo. Nga kinahanglan maka-relax pud ka ubang dos.
0: Actually, I was born to a teacher parent ang akong mama, so I am a witness sa iyang mga travails, sa iyang mga kalisdanan, iyang mga pagpaningkamot para lang dili lang para sa amuang iyang mga anak kundi para sa iyang mga estudyante. So mga limot ng bayani man silang gitagurian, no? Kaya hangtod karon, sige pa sila og sige pa sila og hangyo, sige pa sila og demanda nga unta ang ilahang suhulan. Isip mga maestra, mahimo pud siyang just and fair, no?
1: Mao na sila yung mga kuan, mga tama ka, bayani ng bayan, no? Kuan mga faceless nga bayani ng bayan, ingon pagani heroes without cape. Pero sila pud ang tiyo, tig-umol, bugat kayo nga papel sa ito ang magtutudlo. No? So, meaningful celebration sa Oktubre, mga magtutudlo, isip bulan ninyo karong bulana. No? So,
0: saludo. Saludo kita sa inyo, ha?
1: Nga nung nakaabot naman tag magtutudlo, kaubang dos, tungod kay atong ginapaningkamutan, na makuha ang usa ka guro ng bayan, retired but not tired, nagsigigihapon igtuyok, kaubang dos, maayo pa ang klase sa classroom kaysa classroom ra kamo adto. Pag-abot ni mo, na imong mga estudyante. Pero kadtong ingon bitaw ni mo nga nangita. Susama doon kamara, nangita nga nung pobre man taon o lisod ang pagkaon sa pinggan. Gani, iya pang nahisgutan ka ubang dos nga dili lang assurance nga bisag naa kay pagkaon sa lamesa o pinggan, unsa nga klase sa pagkaon ang naa. So duha ka issue, no? Kanang wagyod kay makaon, huwag ka nang naakay pagkaon, pero basin ang pagkaon, agent, para mamahimo ka mong subservient o wala ka nang gitawag nga, matod pa niya, soberenia, dignidad sa pagkaon, nasyonalismo sa pagkaon.
0: Usan ni mo na siya pa, usan ni mo na siya ipaila. Ang usa ka problema manggod is ang atong ang dili lang katong klase sa pagkaon, no, kundi ang dapat ang pagkaon magano gyud mag-cater gyud og good health unta sa mga katawhan, but of course with the kadaghan na sa mga pesticido o kining mga non-organic mga chemicals nga ginagamit diha sa pag-ugmad sa atoang yuta, wala na iya safe nga pagkaon, no? Bihira na ka makakita og kanang strictly organically grown gyud nga mga pagkaon. But even then, unsa gyud nga klase nga pagkaon?
1: Yes. Og naanapulota sa yugto nga tungod lagi sa grabing teknolohiya, grabing mga advertisement, social media, sa general media, kanang di na daw nato kaila ang green leafy vegetables, ang mga dahon, kay sagbot na atong tanaw kaubang dos.
0: Ang worse ana, nag-create siya o kanang consumerism nga kultura, yes, sa mindset sa mga Pilipino. So kung wala na ma-advertise diya sa TV o guban pa nga mga media outlets.
1: Dili siya popular. Ang mga bata, muadtog food chain.
0: Kaya
1: Mas ilado, mas na-condition pod ang utok ug ang tiyan ug ang taste buds day kaubang dos, no? Kung unsay ilang makit-an, madunggan ug nahimong natilawan sa halos kada adlaw, mo create yuday kini og epekto sa choices labi na sa mga bata, no? gani ang mga naana sa 80, 90 nga sa una mukha musigig kaog lawoy, karong panahuna lisod na sa mga bagong tubo kaubang dos, no?
0: Mm-hmm.
1: Bisan pag magnutrition month kadiha, kay dili na kaayo nila kaila.
0: Mm-hmm. Ang kining kultura sa consumerism, kuan lang ni murag microcosm lang ni sa kanang atong mental colonial mentality. So sa local sige sa tong naka-advertise siya, pero in a more wider sense, no, ang katabi tong mentality nga kini ako kay imported ni.
1: Oh. Yeah.
0: So, mao lang mental kuan colonial nga mentality nga nagpabilin hangtod karon nga gisilsil sa atong alimpatakan, dili lang sa mga Kastila kundi di apil ang mga Amerikano. Oh, hangtod karon wa pa gyud ta makalingkawas ni ani.
1: Yes. Yeah, so
0: dito man ka sa usa ka forum nga nahitabo dito sa Davao, mahitungod ni aning food security. Basig pwede nimo masaysay ang imong experience dito, kay ginapending kamutan sa ato ang kauban nga makontak ka kini nga to ang professor mura og naglisod pa ta og kontak sa pagkaron.
1: Basig
0: nagbiyahe ni
1: sayo kay daghan kayog tuyukan, no. Yes, ang maong forum gitambungan kini sa mga NGO gani na dito ang C-Rice, no, sa nga naka-base po din hina po ni sila yung chapter din sa Cotabato province, murag a sort of almost Mindanao, although wa katambong ang uban tungod kay it's a dinner consultation meeting. Pero ang katuyuan jud ka ubang dos, no, dili lang kay ang Oktubre, consumers month po ang Oktubre, di lang adlaw sa mga magtutudlo, pero bulan pud kini sa mga konsumidores ug tanan ta nga nagakaon, nag-take og medicine, tanan ta kaubang dos gikan sa bata hangtod sa 60 anyos and beyond, mga consumer mangyod kay naa mangyod tay ginapalit, no. So usa ka consultation kini nga gusto mo establish og policy, polisiya kaubang dos sa pagkaon, ug dili lang pagkaon, dunay kalambigitan sa gitawag nga kagawasan. Kagawasan sa pagpili sa pagkaon, at the same time, kagawasan gyud sa nasod, kay ang ingon ang control daw sa nasod Pilipinas kaubang dos, makita mismo nimo sa pagkaon, no, sa bugas, no. So kini ang discussion nga ginatan-aw, labi na kay ingon niya importante ang papel sa mga magbabalaod. So makahatag og inspiration kaubang dos nga dili di ay kinahanglang makapoy. Mm-hmm. Kay pag imong masabtan ang food chain, no, ang kadena sa pagkaon, sa pagkaon pa lang mas dali ipasabot kung liberally kuan pa bata, safe pa bata sa gikaon o dili lang safety, ang pagkaon ba dili na himong mode of control sa ato isip katawhan, no, isip nasod, no. Mm-hmm. So lalom-lalom, sama na sa akong naingon, ang mga pasyon di isa magtutudlo kaubang dos, bisag retired na, mutuyok, bisag senior na kaayo, kapit na ma-80, mutuyok. Dili lang muhimo og libro, no, kay naamanggi mga libro nga gihimo ning atong supposed to be bisita nga sa ingon na nako nagatuyok sa Mindanao para lang ni ani, no.
0: Si Professor Tudor Mendoza.
1: Yeah, pwedeng i-kuan, i-google na iyahang pangalan, o ang iyang libro nga Food Nationalism. Ubay-ubay nga libro actually kaubang dos. Tumod kay dili lang professor, pero naturingan kini nga national scientist nato, no, nga nanukad sa pagka-agronomy. Kung agronomy, gitanaw na kaubang dos, field supervision. Pag-supervise sa mga nagatubo, nga mga pananom nato, no. Pero mas ni-focus yun siya as years went through sa iyang pagtudlo. Ang iyang focus yun ang pagkaon.
0: Asa din siya nagtudlo dati gani?
1: Sa University of the Philippines, kaubang dos, no.
0: Mm-hmm.
1: So kana ang iyang background, no. O imagine ang, ka, dili di ay rason nga nagkaedad ta, kapuy naman, no. Murag sukat sa estudyante ta, mauman ni atong ginayawyaw ang tud karon.
0: Pero unsa gyud ang esensya anang iyang ginaingon nga food nationalism, kay bisag ka ng term lang gihapon nga plainly, ha, food food per se, for food itself, daghan gani mga Pilipino nga naglisod gani og kaon na 3 times a day tungod kay sa tungod sa kalisod. So kana hisgutan ng food lang na whatever kind of food gani ang matukoy ang ginamin ni ana. But unsa man ning di na gani ta makakaon og bisag unsang klase nga pagkaon
1: mamili kay kata.
0: Food nationalism no, mamili pa kag pagkaon.
1: So tinuod na no 40 ka tuig siya sa imong pangutana no unsang sa imong pagtudlo 40 ka tuig sa UPLB no PhD sa agronomy og miyembro si professor sa National Academy of Science and Technology og sa naingon na nato author kini sa food nationalism the path to food sovereignty no syempre kaubang dos ang iyahang tan-aw ni ani. Mga pulisiya yun nato. Kamusta ang policies nga nagadictate kay mauni ang gitawag niya nga the skeleton, gambalay, no? The framework. Kung asa mo mutumaw ang nasod, unsa ba siya, no? Padulong sa iyang pinaka-youngest generation. So, musugod yun di ay ang pag-ila sa pagkaon, no? Kanang mga ideology, that will come later, kaya ang mas makitaan yun una. Kumusta ang gobyerno sa choices sa pagkaon o ang unang dili gyud niya malimtan ka ubang dos nga kinahanglang masaysay permanente ang pulisiya sa importasyon.
0: Masaysay no? Ang pulisiya sa importasyon.
1: Yes,
0: which means sa konteks sa food nationalism but pasabot ba dapat unahon nato ang pagproduce sa ang ato ang staple, ang ato ang kanang pagkaon para sa ato ang mga katawhan, mauban na mao na kung simple
1: yes.
0: Nga pagsabot.
1: Sa pila ka oras nga dialogo, kana gyud iya og even sa seed selection. Kung mag-uuma, gani ang iyang point tanan pwedeng mag-uuma household. Mga housewives, mutanom kag petsay ka ubang dos no nga dili nimo ang imuhang i-produce nga abono is homemade. Mm-hmm. Kaya ang himuon, dili ka mo kuan mo adapt sa mga abono nga puro imported. Kay even a plain housewife, makahimo siya abono para sa iyang pananom, bisan pa og gitawag na tong urban gardening kini. Wala kay espasyo ka ubang dos.
0: Kaya numdong ko sa akong kinikan ang giingon ni mga pitsay, kaya kanang mga daot, bitaw nga baldi og planggana.
1: Pati pantalon.
0: Dito
1: sako.
0: Dito siya magtanong og pitsay niya. Dugay kay mahurot ng iyang pitsay. Kay magkuha lang man siya pipila kadahon nga iyang iyang lutoon.
1: Base
0: iyang
1: sa
0: gulayan.
1: Iyang kinanglan, oo.
0: So dugay mahurot anyway isa lang ka example mga pero nindotong giingon nga bisan na ikaw estudyante ikaw inahan
1: yeah.
0: Or unsa man pwede ka mahimong mag-uuma mag-produce ka og imong pagkaon diha sa imong tugkaran.
1: Yes og siyempre magsugod pud sa binhi ang mga choices daw nato sa binhi og murag na agyoy problema dili lang ka murag certainly na ay problema ang atong nasod ka ubang dos kay ang gikomparar sa ubang nasod no nga sa ubang nasod pananglitan Vietnam mga Laos Cambodia mga nasod nga naulay sa ato Myanmar gitudluan gid sila ka ubang dos kay mukaon man ka so dili sa tanang panahon imong pagkaon dependent ka sa merkado no kung dili mo produce gyud ka kay naa man sa imong tugkaran naa man kay yuta nga katamnan no sa urban simentado kay naa ka sa housing naa may daghan kaayong ano ka ubang dos kanang mga water containers nga pwede nimong butangan no mga daot nga balde sama sa imong ingon mga daot nga pantalon nga pwede di ay sudlan og yuta no so everyone can produce food no kung unta may mga pulisiya nga ligon ug may mga pagtudlo ka ubang dos no?
0: Unta kung may mga pulisiya nga ligon ug may mga pagtudlo but given
1: ligon
0: the
1: po,
0: real situation karon sa ato
1: ligon na po ang importation policy ka ubang dos perting liguna
0: mura kinahanglan gyud ang agricultural revolution
1: kuan
0: gyud change no
1: yes
0: sa agrikultura the fact nga sige tang nagaingon diri time and again nga ang Pilipinas sa agriculture based ang iyang ekonomiya, and so therefore it will never go, it will never progress, dili gyud siya mulambo kung dili nimo palambaw palambuon pag-una ang ato ang agrikultura. But hidrigan ang hisgutan, ang dili panhisgutan ang pagpalambo sa ato ang agrikultura, but pagpalambo pa sa ato ang source, sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkaon. Yes. But how can we do this nga wala may mga enabling mechanism sama sa gihisgot ng mga balaod nun o kanang suporta gyud, no? Sa ato ang gobyerno nga unta, nganong kinahanglan mo gunig suporta ba? Tungod kay kinahanglan man nga masilsil ni, dili lang masilsil sa mga alimpatakan sa tanang mga Pilipino, kundi masugdan gyud, himuon gyud ni, mamonitor para mahimo siyang sustainable ang pananglitan kining hisgutan na lang backyard gardening. Dako kaya ni og matabang, no? Kaya pwede man ka og kanang a little of few things diya sa imuhang backyard. Naana ka rin mga ginagmay nga mga fish pan sa hito nga mga boxes lang. Pwede ka magbutang diya sa imuhang backyard, mag-garden. Of course, pwede po ka mag alaga og mga manok, itik, og unsa pa diya nga source siya sa protein, no? Ug sa usa pa ba mga sustansya ang imuhang manok, mangitlog, na ako'y kaila diya sa no Cebu si Ma'am Doris Isobal, nga ilipay kayo siya kinasiya kada buntag magmamunit siya og itlog sa iyang manok diya sa iyang tugtugkaran. Dili man kinahanglan daghan ang imuhang manok, naalang kay mga unom ka buok, sigurado na kanay mga duha tulo or even upat ka itlog kada adlaw, pwede na pang pamahaw sa imuhang pamilya. So ingana ka simplistic nga pagtanaw, but of course kung imuhan na siyang sumahon at the end of the month, no, naka-harvest ka og kamatis, naka-harvest ka og sibuyas, naka-harvest ka og pitsay, naka-kaon ka og organically grown na chicken or na kanang itlog nga organically produced, dako na kanang dako na kanang bahin, dako na kanang tabang sa ekonomiya sa usa ka pamilya.
1: Yes, so sa diskusyon ka ubang dos do gikan sa pinggan padulong sa pulisiya og matud pa niya kining food nationalism iyaning anak kaning organic agriculture nga sistema. So ang sukod nimo ka ubang dos kung ang mga munisipyo, ang probinsya, ang national government na siya strong bias pabor sa kuan sa organic agriculture. Ug ang iyang bias makita nimo dapat sa budget nga iyang ipundo or iyang ipakanaog kaysa mahimong konsuelo di bobo lang na atinuod kay Departamento sa Agriculture pero na atinuoy corner sa kanang gitawag natong organic component pero walay pondo o walay technician nga munaog. So maunang gitawag niya nga konsuelo di bobo lang kaubang dos, no? Kung dili na siya mutuhop gyud tungod kay ang imong ihatag sa farmer panahon sa distribution sa mga binhi man nga synthetic ang abunong gikinahanglan, no? So ingon niya magsuon. So
0: buwasan na napangyong gitawag na to og kanang BT corn.
1: BT talong.
0: Kung sa'yo ng BT gani?
1: Bacillus thuringiensis. Kung siya, murag injected na daan sa binhi pa lang, sa genetic pa lang sa kaubang dos.
0: GMO.
1: GMO.
0: Genetically modified organism.
1: So sa binhi pa lang pananglitan sa talong, embedded na dito ang chemical. Nga chemical nga mo poison pud sa tao kadugayan, no? Cumulative ang effect, maunang naana kay cancer, naana kay mga sakit nga lisod sabto, no? Nga wala man unta sa mga katigwangan nato sa una, no?
0: Maunang rason nga medyo maglisod at pangitaw ka ng mais na gitawag nato og tinigib. Kaya ang mga mais nato karon gitawag nagsigi-sigi.
1: No? Sige-sige
0: kabuno. Pero ang mura og konsepto niya na sige-sige kaya ang if I'm not mistaken ha, ang binhi, no? Ang binhi sige-sige, pwede nimong itanong pag-usab ang binhi sa imuhang ani. But of course, GMO gihapon ni, genetically modified organism. Now it di lang nako pala lawigon kay mas maayo gyud kanang mga ano gyud expert ang muhisgot ni ana.
1: Yes.
0: But tama to. Talong tanan halos tanan ko naghanag mga GMO or genetically modified organism o nga mga ano seedlings.
1: Makakurat pag yun ka ubang dos kay katong ibalik yun niya na ka nganong healthy ang mga kambing, no?
0: Mm.
1: Tungod kay kung luwas na lang kung ang ipakaon ni mo diha kargado po og spray, no? Pero katong natural na panglantaw nga buhian ni mong kanding sa unang panahon.
0: Kaon yung tagsagbot.
1: Kaon yung tagsagbot. Yeah, kaon yung tagsagbot. Mauna iyang panawagan. O kabalo ba ta ka ubang dos nga ang pinakataas daw nga sagbot nga atong kaunon as gulay, no? Sa mga green leafy. Dahon sa kasaba. Based sa study.
0: Kasaba?
1: Study
0: niya.
1: Kalang, balanghoy. Oh, kanang iyahang udlot.
0: Udlot, okay.
1: Butangan ni mo o kuan, kaning unsa ni gata. Maudon na'y pinakataas nga almost complete. Ikaduha.
0: Ako, bisag nun siya basta na'y gata.
1: Basta na'y gata. So imagine ko ha, ngayon ang ubang makaon, di ay na. Ikaduha ka ubang dos, abi na itong malunggay ang nag-una, pero dahon di ay sa kasaba. Ikaduha, malunggay.
0: Maunang, ikaduha lang malunggay.
1: Ikaduha lang malunggay, mauday nang pwedeng malunggay kung pwede pa lang maghimo tag malunggay avenue.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga avenue. Nakalinya ang imong malunggay, mauna na imong kural. No?
0: Actually, dito sa hometown sa ako ang papa, sa Dumaguete,
1: walay
0: balay. Walay balay, nga walay punuan sa kamunggay.
1: Wow.
0: Gani, panagsultihon dito, nga bahalag matumba ang balay, di lang ang kamunggay.
1: Ang punuan sa kamunggay, no? So, ikatulo ka ubang dos, akong mahinumduman, ikatulo, mao ang kulitis. Ang kulitis. So, mga voluntary plants, di manimo ni kapitalan o guan, mabuhi ra siya, maubitaw nga murag dakong kontrag yun ay sa mga voluntary plants nga good sa health sa tao o even mamahimong forage sa ato ang mga binuhi nga hayop, kuan kining mag-spray di ay taog organic, synthetic.
0: Mm.
1: Tungod kay dili lang ang mga sagbot nga pwede natong kaunon ang mamatay, apil ang mga bulati o organismo. So, iyang ingon, ultimately, we are killing the soil. Pero matingala tang di na siya mo-produce, magsige na lang ta. Every year, ang input na to, mudaghan. Mo-increase siya farm input. Pero, dapat daw mag-andam po ta. Kamu nga mahilig sa synthetic, mag-andam. Unsa may mag-andam ka ubang dos? Paghimo o dagdakong alkansya. Nga naman ka ubang dos? Nga sige tagkao na i-spray even what we buy
0: para
1: in the market.
0: Doktor.
1: Para sa doktor. kay ang pinaka

0: kung input, no?
1: Itabok na to na haisgutan ng mga synthetic nga mga tambal. Kaya yes, sa pagkakaroon, no? Grabe na, nagkadaghan na ang mga tambal pero puro mga synthetic ni tanan.
0: And bullseye, kidney ang igo.
1: Na
0: ay tag 7 years old na anay kuan. Ginadialysis na kaubang dos, no?
1: Mm. Tungod so, sa mga yes, epekto niya, side effects ni mga synthetic ng mga tambal.
0: Yes.
1: And what is worse, kaubang 40, kaya ang ato ang gobyerno, dako kayo ang kining mga pharmaceutical companies, dagko kani sila og budget para sa promotion, and dagko pud kani sila og ginabayaran nga buhis diha sa gobyerno, and siyempre, ang ato ang gobyerno mismo gina-promote ni how I wish buhi pa si kaning senator or DOH secretary Juan Flavier.
0: Doctor to the barrio, no.
1: Og siya pud ang author aning organic law on that promotes kining organic or alternative medicine. I forgot the number, and adyo balaod nun, no. But after that, of course, ang libalaod nun na but implementation is another pun nga hiskutanan. Lahi pun siya nga hiskutanan. That's why doon na kita Yaki Herbal yes, Company Incorporated.
0: O appeal po na sa iyang thesis kaubang dos pagkaon nga to sa tambal, no? Nga naman, di daw na to kalimtan nga kanang mga dahon lagi. So, we should value atong mga lagundi, atong mga sambong, atong mga malunggay, nang unsa gani ng pait kaayo nga naapod, component po sa ginapudlo sa yaki. Mm. Manunggal, kung sa Ilunggo pa.
1: Kanang vine?
0: Yeah, vine.
1: Wow.
0: Nga pwerteng daghan ng matambalan from ngipon to diabetes to ano, no? Kana daw mga importante na nga naay mga medical o mga scientific nga findings nga makaayo, pero dili man gud diha ang bias sa pharmaceutical sa Pilipinas.
1: Mm.
0: Kay gusto man siyang sayon lang.
1: Commercialism.
0: Mm-hmm. Pero we forget the value anang mga tanom daw maunang naapoy bias. Pabor unta sa mga local scientists nga nagaproduce yun. O mm-hmm, what is locally found nga mga tambal nga matawag natong mga herbs or herbal medicine nga naara din sa ato. No?
1: Kung walay suporta ang gobyerno, walay igong suporta ang gobyerno sa agrikultura, pag-produce ka ng mga food security products or crops para sa itong mga Pilipino, samot na nga walay suporta ang gobyerno sa pag-promote ni aning alternative herbal-based
0: yes,
1: ng mga
0: yes,
1: medisina. No, gani
0: maunang we pay respect yon, no, sa mga nagahimo, no, sa way pabor sa yaki nga ang iyang bias kanang mga tanom gyud, mga herbs nga naa dinhi ug kanang haguan gyud og research ka ubang dos
1: haguan og research, haguan pud og produce, kaya ang production dili nimo basta-basta ma-mechanize, no, kaya of course
0: yes, ano,
1: pag mechanize anang mang-harvest ka og tuba-tuba, mang-harvest ka og
0: mga lagundi diha, og mga oregano para sa ubo.
1: Kanang bayabas.
0: Mga dahon sa avocado.
1: Inumdum na ko, panyawan da ito.
0: Yeah, manunggal. Yeah, panyawan. Panyawan.
1: Vine.
0: Yes, panyawan. So,
1: saan yung pag-mechanize ng pag-harvest og panyawan? Mayana.
0: Mayana, oo. Mga lagundi. Mga oregano.
1: So, ingana. Na yung mga quick fixes, no? Kaya daghan na mga kumpanya karon nga nag-produce og mga tawag ani process nga kaning
0: malugi pud ka kaubang dos. Malugi ka tungod kay kung ang imong mga set sa mga doctors nga na ang orientation is kadtong produced from other nations, iangkat lang. Kaluoy taon sa mga local producers nga nagahimo gyud nga manufacture gyud og tambal, no, malugi pud ka sa advertising ka ubang dos.
1: Hindi,
0: mas bante man ilaha, no, maayo na lang ang yaki kay
1: Guwas siya na, di po ka makasiguro. O kining imuhang ginapalit, authentic bagid ni. Yeah. Mao niya ang mga unod niya ni. That's why morning history, ginaingon pirmini sa Presidente Sayaki, nga sa una, nagapatol lang ko, but I realize nga...
0: Ang nagapatol?
1: Nagapahimo lang siya sa laing kumpanya sa iyang mga produkto.

0: But she is dictating sa klase sa herbs.
1: Okay. Pero sa pag-abot sa panahon, dili na niya makita murag nag ang quality sa mga product kaya hang ginapatol, dili na maong. Amo na pugos siya og patukod og iyang manufacturing plant. Ug dapat ta unta ni nato nga.
0: Kana unta ang
1: gina- mga promote, no?
0: Yes.
1: Kaya kung mahinumduman ni mo, na isa itong sa inyo, ang patong kagawad pa ka itong panahon, na nagyaw yan ni Presidente. Ngayon nga, no, kuno, nga wala yung suporta sa LGU.
0: Nailhan siya nationally. No?
1: Acclaimed siya nationally. Unya, ang local government, wala gaya po yung suporta.
0: Importante na nga mga dynamics yun, unta, no? Nga support local, magpasigarbo kita ni anang mga ato ang mga katawhan nga naga-research gyud ug nagapundar gyud ka ubang dos, no?
1: Ironic kayo kay ngano ang ato ang gobyerno naghatag og gitawag og mga tax holidays sa mga ano foreign investors sa pero dili siya makahatag og tax holiday sa iyang mga Pilipino investors gani ironically again the irony of ironies kay imbis nga tagaan siya og tax holiday, no? Imbis nga tagaan og tax holiday, no? Kanang ipiton man hinuon sa mga taxes, sa mga buhis. Grabe ang halos ang ginansya sa mga gagmay nga Pilipino-owned companies, kining gitawag natog SMEs. Halos sila ang ginansya, doon ang paingon sa buhis.
0: So, naatay interactor, nag-react ni Kaubang Dos, pero isa po ni siya sa nakauban. No, niya. Kung ang atong tambal sa tao, imported, ang tambal sa baka, imported.
1: Imported po ng sakit.
0: Pataba sa atong mga palay o mais, imported. Unsa na lang ang Pilipino? Nag-alaga lang tayo, pero ang may-ari, ibang bansa. Imported food. Ang Pilipino daw gialagaan sa mga imported.
1: No.
0: Itaw, no? So nakatuon po ni kaning bata pa ni Kaubang Dos, no? Pero meaning naagit siya na po sa Madam Damin si Professor Bitaw sa iyang edad kana bang murag dali siya. Naano sa 80.
1: Wow.
0: No? Sana pero all healthy pa siya Kaubang Dos.
1: Mm.
0: Kay iyang ingon kailangan sa isang araw makakain ka ng 20 ka klase ka ubang dos. So
1: 20 ka klase nga
0: component na kanon nimo, napila kanon, gulay. So saon nimo na pag-combine ang gulay nga makaabot og 20 apil imong rice. Kana lang ka makaingon ka ubang dos nga ang imong pagkaon kumpleto. Kung kumpleto man 20, ang next question para mahitawag yun imong delikado, asa ka nagkuha ana? Wala ba na spray? No, so 20 nga sprayless.
1: So murag nahitabo niya ni killing me softly.
0: That's why ang mga Vietnamese daw tagas og kinabuhi kay ang ilang herbs, ang ilang pag which is true Kaubang Dos. Maglinya ang mga kananan, puro ginadaghanag dahon. Daghanag herbs, no? So
1: more than the inchik, ha? Huh?
0: Yes.
1: Okay.
0: So we are learning better late
1: than never. better late than never. Siguro ato siyang tagag mga pisa ta sa
0: Kopiyaki
1: 7-in-1 or Kopiyaki 3-in-1
0: or 5-in-1, no? Og mga kabatanunan diha, mga bata, bisan pa og walay klase, ulan-ulan ra ba, mga nanay siguro nga ang inyong mga anak naka take og nutritious kaayo, no? Panguntra pagyud sa kaning mga sakit-sakit karon, no? Ang
1: Kidiyaki
0: vitamins. Sigurado sa mga anak ninyo.
1: So, mintas magkapi-kapi tayo sa paminahon kining pipila ka mga pahinomdom.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungod kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagud akong banana. Pagpahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back, mga katinig. Palihog daw ko. Anyway, medyo nakuratanta kay nag-istorya-istorya pa, Adere, kay mga katinig, kining Facebook ka. Kinsa ba'y walay Facebook karong panahon na? Tanan, nanay Facebook, mga katinig. Tungod niya ning mga panghitabo recently, no? Kaning mga cyber violence, no? Giaprubahan na sa third and final reading niya sa Senado kining proposal ni Senator Ruben Padilla ang magbawal sa mga wala pa kaabot sa legal age, kining atong legal age man 18 years old nga mugamit og kining gitawag lag mga high risk media at digital platform. So unsa man ning high risk media og digital platform, mga katinig? Somehow, no, wala pa ni siya, wala pa ta kabalo og adunay, but of course para kini maipasa dapat na ni siya katulad nga panukala nga batas diya sa lower house og moagi kini dito sa bicameral committee kung asa ang Senado og ang Kongreso ilahang i-reconcile og ilahang i-takdo ang duha ka mga balaod nun nga gikan sa lower og upper house. Once nanginahanglan na lang kini og signature sa presidente para mahimo siyang ganap, no, nga balaod nun. So kining maong bill ginumerohan kini og Senate Bill number 2424 og ang ihang title is Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces. So ang 18, medyo ironic lang po niya, kaya at the same time kini si Senator Padilla gusto niyang i-lower kining legal age, no? So kini nga balaod noon nagatakda nga ilimitahan kining social media platform sa mga bata nga wala pa nag legal age. So siguro ato sang i-explaining legal age kay nay murag, if I'm not mistaken, si Framer yata ang nagingon, yes, nga ang age or ang mental development sa usa ka tawo below 18 years old is not enough for him to discern.
0: Na siya giingon nga murag, the way I understand, dili pa fully develop katong discerning power niya. No, so sa iyang utok dili pa kompleto ana kaubang dos, mao nang 18 up ang gikinahanglan, no,
1: na legal age. Actually kini nga gidebatehan kini tungod pud atong proposal ni Robin Padilla nga i-lower kadtong
0: katong age ang edad, no. So kooso di niya ani
1: in relation ni sa katong crime, no, nga ang nipalag sila tungod kay wala pa man nakabutog 18, dapat magi kasi DSWD, dapat dili ka presuhon. So kana tong ilahang gipalagan and this was the time nga adunay debate kung kanang legal age nga 18 na tama ba gid na or unsa ba gid ang rason sa uban nga nung gusto nilang i-lower ang so now dere kini nga balaod noon gi-firm up nga ang legal age today is 18 dili man bawalan katong more than 18 years old. So ang naani mga set of penalties pod no ug mahimo na ning balaod ang Department of Information and Communication Technology maoy manguna sa pagpatuman ni ani. Though of course kabalutang challenge sa pagpatuman ani kay how can you monitor kining cyberspace sa How will you know nga kung ang usa ka minor below 18 years old mag-register niya ng gipagbawal nga platform, how will you know nga ano gid siya nga minor gid siya or 18 years old gid siya. So mga katinig, adunay multa no, mahimong magmulta og 5 million to 2 million kada
0: milyonaryo ang
1: pero ang mumulta ni katong mga digital service provider.
0: Ang madakpan no. So appeal unsay component ani ka ubang dos base sa balaod no? Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit o tweets kani ang identify nila enumerate no. So dapat daw burahin, i-suspend, i-disable ng platform ang account na minor. So katong wa pa man 18
1: challenge lagi sa ano pagkabalo ng minor.
0: Unsaon kinahanglan daw gani ang pangutana, paano nimo ni i-enforce no pamaagi ang bot unsa ni ka kuan ka ubang dos ka implementable platform kinahanglan mag age verification. So verify sa unsang paagi, gamit daw og government ID, bawal i-keep ang ID copy. So again, mo require ni kang kinahanglan naka ID ta nang how efficient katong national ID system na ana ba ni ani tanan ang mga bata below 18 no. Kinahanglan po kuno mag-appoint og local representative sa Pilipinas nga makig-coordinate sa DICT og DICT ang mo-implement ka ubang dos to. Siguro time will come makuhaan nato ang DICT unsa ni ka practical sa ilaha no. Unya multa.
1: How doable po.
0: Yeah, doable no.
1: Mura og sa pagkakaroon murag suntok sa buwan daw way we look at it, but of course technology has gone so far ahead na. Basig adunay mga pamaagi nga.
0: O niya, yung ingunin mo ang mumulta ni ani katong mga providers sa system or whatever. Pero ang ginikanan, ayaw ka kay kung nitabang kuno ang ginikanan nga makalusot, katong 5K to 20K nga fine o community service. Manerbisyo siya either manglimpyo siya di sa palibot, depende kung unsa nga klase ka community service no ang naa sa community, og may nag naay 50,000 plus nga luwas sa 50,000 plus may parenting seminar pag yun og community service
1: no. So kini ano tagaga higayon kining ato ang tiga nagasubaybay sa tuwa si Ronaldo Gabaton kaila siguro ni Mone kaya ingon niya good morning double R watching from Katamco Village sa Luvimin.
0: Naay community Ray. Na siya kaubang dos ma. Community gikan sa atbang sa CDA nga gihabwa, girelocate na sila tanan karon diha sa Katamco Village. Diha na sa Luvimin.
1: Gi-demolish or sa ba?
0: Since ang yuta is owned by the Katamco, kung wa ko masayop nila ni kanhing congresswoman si Katamco no. So napalit man ata ang yuta. Gitagaan sila og laing relocation site dito sa Luvimin no. Naana sila makita ni mo sa highway, diha na sila gikan sa CDA ang area. So naminaw na kayo mga organized group gikan na.
1: May muntag sa inyo ang tanan.
0: Pangapi-kapi na mo diha, no?
1: Basta mahisgutan ning naila yung mga hisgutanan nga musulod, madiril dayon akong attention. Kaya nga, no, balikan na to na, i-remind ko ng bago nga balaod nun sa mga high-risk digital service provider. Kaya nga, no, nahisgutan mangod ning ang sani Katamco ano village o sa pangalan niya Katamco village sa Lubimin. Isgutan man guni very recently lang over the weekend kini si NCIP sa pangalan niya director
0: director ang latest position ni kanhing governor o kanhing congressman Nancy Katamco is NCIP national director
1: commissioner
0: okay.
1: Doon na siya rank equivalent to a secretary kay very recently iya din gigarder ang tanan ng mga ano NCIP personnel diri sa ano diri sa yahang lugar diri sa North Cotabato. So nagtapok-tapok diri ang mga ano NCIP personnel og wata kabalo kung unsa ang mga gihisgutan wala pa tay detalye kaya kini si Nancy Katamco dati magpa-interview mo tani sa tuwa sa pagkakaroon nagsinuplada naman si Nancy oy
0: di siya magpa-interview sa imo kaubang dos
1: ginatawagan ba na to ni kaya para sige. Interview
0: sige maningkamot ta sa sunod kaya wala dagang issue nga gina-undergo karon ang kuano ang NCIP office sa national no may mga subaybayan ko nga mga pipila ka committee hearings ba to no
1: isa niya na is kadtong pag subsume sa power sa NCIP dito sa DENR murag this is in relation to land titling if I'm not mistaken basta adunay usa ka gahum nga gihatag diha sa NCIP nga gustong ibalhin at pinagi sa usa ka propose nga balaod nun dito sa DENR o nipalag ang mga katribo ni ani. There are also other controversial nga mga ano po lakang kini si Katamco nga dapat po niyang i-explain no? of course some daghan ang nakagusto siya ano na po yung mga IP leaders nga nasuko po siya but we will not go into the details of these issues unless anaa siya sa kauban na to nga makahinabi na to siya ready to defend herself o ready to promote
0: to what explain
1: whatever she needs to promote
0: yes ginatry po na ako connect baguhay lang nag happy birthday day kay Floor Sohon na inyo maayong pag discuss ninyo diha salamat daw kay usara ba ni sila sa sila ang convener nga natapok kining mga group of NGOs
1: kay numdumo na ko ani si Floor mao ba ni siya katong
0: gihisgutan gikan diocese dati no
1: Floor may buntag diha si mo pero mao ni siya tong gihisgutan natong atong ang guest sa from Manila when we were discussing something related with the ano food security gihapon nga ingon nila nga naa sila personnel or contact diri sa North Cotabato in the name of Floor
0: siya ang nag invite actually kay siya ang local murag local focal person nga naa dinhi ngano nakaabot sila professor diri no og ang IRDF national director kaubang dos nga
1: IRDF mo nila ang organization I remember
0: og dati ni nga trabahante pod sa diocese no sa Justice and Peace so maong wa gid pod ni hunong ang mga NGO partners nato
1: speaking of diocese hinumduman na pod nako dugay-dugay na nato wala maka istorya si Bishop Collins para mohatag og guidance sa iyang flock amid the many issues confronting our community hopefully next week ato nang paningkamutan. So walay gutom mga nung sige man tao gahisgot ko noon yung food nationalism nga ang ato ang gobyerno daghan makain og programa about food security kaya naa sila gitawag nga walang gutom 2027 program magipanguluhan kini sa Department of Social Welfare and Development o sa ka programa no nga ano gifinance pag yun kini sa Asian Development Bank. Aduna pag ikadiwa, skining kadiwa, familiar man ta ni aning tanan. So kung ato ang mas maigid may ano kahinabi nato si Dr. Chudor Mendoza kay Muingon mag-claim ng gobyerno ko, na ikadiwa, na pagyay walang gutong program.
0: Pero so, nalisdan man po mi ugkuan, ug access, no?
1: Na pagyay benting bigas, na ba?
0: Oh, lisod po daw i-access, kay mo adto pakag, kuan pa, circuitos, tuyok-tuyok, kay mo adto pakag sa katong FTI, no? Nga walay office din, kung dili nasyonal, mag-online pa ka, kaubang dos.
1: Nga pa'y national feeding program? Ah, lagi Republic Act day ani, Republic Act 11037, but pa sa buto. Balaod nun gid na, pero asa man ni? Asa man ni?
0: Gani.
1: Nabi kay Climate Smart Agriculture.
0: Daghan ba, ana?
1: And DA strategy sa daghan kay ni, kadiwa. Agriculture projects, suguban pa.
0: Katong 20 pa lang abugas ka ubang dos, kinahanglan yun ka o kanang expert kaayo sa technology para maka-access ka sa Manila. No? Kay para makapalit ka, kay ang NFA, murabag supply station lang. So, ang mga subsidy nga mahimo ng 20 o ma-enlist ka, makakuha ka dito, add to pag yun ka sa mga national agencies, no? Walay local chapter din hi. So distribution arm sort of ang National Food Authority.
1: So kakompetensya ni mo diha ang mga quote-unquote government organized mga
0: yes.
1: non-government organizations kunuhay.
0: How we wish nga makaabot yun kaubang dos, no? Sa katubang laylayan ng lipunan gyud nga walay cellphone, kung naa may cellphone walay matawag natong dili siya equip paano i-access ng mga naa sa national. So malugi gyud.
1: Kaubang 40 do na pa kita pila ka minuto, 3 minutos basi nakaingon na ang ato ang mga ating paminaw na baguhan sila sa ato kay nakalimot na ta sa mga corruption ug mga pagpangawat.
0: Balika na to gamay. Gamay. Yeah, ang nahitabo sa Senado, no, ni adtong gahapon, no, adlawng Biyernes kay Sabado naman taron. So, balikta impeachment October 9 kagahapon ang bisita sa Senado, dili artista pero mga bankero, dili sa bangka kung dili BIR og uban pa, no, ang witnesses sila si BIR chief of staff Ann Lorraine Garcia Marquez. Ikaduha niya kaadlaw kaubang dos ni pagawa siya sa 85.3 million nga income versus SALN ni VP Sara nga 82,000 dual comp kini sa Davao sakali 88 under tax probe. Unya naapod ang forensic financial analyst si Attorney Alexander Cabrera. Siya pod ang nag-synthesize sa 817.8 million nga undeclared 17 insurance policies sa baril at personal properties ni BP Sara, no? Og insurance reps, FWD Life ug uban pa. Continuation kini sa day 36 kay day 37 man gahapon, no?
1: Nabaki total sa iyang murag-i compute man to, total undeclared asset na total undeclared sa patuban.
0: Naasa tama ba tong figure sa 800 million kapin, no?
1: Total lahi tong total undeclared asset, lahi po tong total undeclared cash.
0: Yes.
1: Mata akong na monitor pero as to the figure, kabalo naman ka basta mathematics.
0: Bright ka ito diha, no?
1: Anyway, so nagundang magpadayon ang pagtaral sa Lunes.
0: Yeah. Outside court kahapon, si VP Sara wala sa Senado, nasa Quezon City Hall of Justice. Arraignment sa grave threats pero postponed kini kaubang dos. Second time nga postponement, no? Unya si Mark Villar, ato naman ning nasulti daan nga officially na anagin sa majority, no? So kani ilang bantayan di ani tagna kay official declaration naman niya.
1: Nag-uber di bakod. Happy birthday di ay kay Jen Babia Ilog. Happy birthday di ha, madam, ang amoning kauban sa trabaho.
0: Wow, oo, happy birthday Jen.
1: So ato ang asa na ganito, nag-ingon ka nga adunay sumuka na.
0: Oo, kapanawag.
1: Okay, nawala
0: no ko. Interaction. So dito to sa impeachment, karong Lunes kaya unsa ang pwede natong lauman ani kaubang dos, no? Kay kung kita mahilig mag-overtime, mulampas tas oras, sila daw, ingon pa sa kuan, sa Senado, grabe po, kaning lagari na yun yung ilaha, kay grabe po ilang overtime, no?
1: Aha.
0: So, isa kay malauman sa Lunes.
1: Usa day ka major shift diya sa ano, impeachment trial is katong mura og dili na ipadayon katong usa ka artikulo on what's this? Bribery.
0: Yeah.
1: Article of impeachment.
0: Sa bribery, kato sa DepEd kini kaubang dos. So, kay unsa ni? Murag
1: ang ginayon sa prosecution na ang tulo ka articles ng ilang gipresent, ang pieces of evidence are more than enough to convict the vice president, but of course that's what the prosecution claims.
0: Oo, sa prosecution ka na
1: with the pagambak ni aning bilyar ambak ambak
0: na. Oh. 14 na ilang numero.
1: Mga projections sila. Nalang sila yung mga, although of course, kabalot ang propaganda niya. Basig maabot pa daw 18 ang mo, ano.
0: Oo, oh, oh. Si Loren, extend ba sa iyang leave po, no? Isa po na. Ang, kumbaga, kung mga chess player pa kaubang dos, ilan nang i-plastar-plastar daan. Dili lang national analyst pero sa local po nga.
1: Which I personally hate. Tungod kay dili mo dapat magtanaw og loyalty. Dapat mo decide mo on the basis of unsa ka itong ebidensya.
0: Na-presenta.
1: No? So, kanang maraga ginatag-antagan na ninyo daan o ginyohan
0: ang mind condition.
1: Ginabraso na ang inyong mga kaubanan diha to vote for whatever biases you have. Maraga, dili na mo. Kay gusto na to kung makonvicto man si VP Sara Duterte, she must be convicted on the basis of kakusog sa inyohang
0: ebidensya. Dili ni barkadahay. O dili ni kuani kay daghan dinhi dinhiko, no? So ebidensya gyud resibo. So sa Lunes daw unsay lauman ka ubang dos, no? Day 39 amla pinakaabangan, pinaka-final na gyud kay si AMLC or AMLA Executive Director Ronel Binaventura, 2 times na nga na-postpone kay ang defense na ngayog time para basahon ang bilyon nga records. Siya mag-testify sa covered o sa suspicious transactions sa Duterte Carpio pati inward remittances, insurances o investments. Ingon pa ni Prosecutor Terry Ridon, kanin sa prosecution side ni Lunes, tapuson gyud ang direct cross og ang mga pangutana sa senator judges.
1: Mauni ang problema na sa Lunes kay naa sila gisalang katong forensic expert ang mura og mubiyahe ay abroad sa Martes. So kung mubiyahe sa Martes, pitsa 13, dapat pitsa 12. Mahuman ang iyahang cross. Kaya wala pa ba ito nasugdan og cross. And then ano po yung bago. But pwedeng naka-reserve lang.
0: Og unsao nila na no, ang ilang system. Unya, sa Lunes po, malauman po daw ang mga banko, land bank, enumerated ang mga banko din eh. Insurance, investments, na entities, sila ang musunod after sa AMLA, no? Magdala og mga bank records nila base sa Article 2 or Unexplained Wealth.
1: Sige, kanang discussion to sa mga bangko, ato sa nang ibangko kay alas 7:04 na.
0: So ato sa ibangko, reserve, og padayon tang mag-monitor ni ani, no? In whatever way we can para mapaabot kaninyo. Wa naman tayo oras, pero siyempre within this week, lauman po nato kaubang dos. Nga ato nagyong makauban ang guro ng bayan. No?
1: Si Professor Teodoro Mendoza.
0: Nga karon sige pagbiyahe. Sa katong forum ni Adturo. No? Pero wa naman tayo oras, kaubang dos. No? Sa ngalan sa Tinig ng Bayan, kini ang inyohang Tinig 40. Ruby Padilla season.
1: Tinigdos sa Romy Luspan, nagapasalamat sa iyong pakigubang ka namo o nang hinaot ngayon sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntang mag-uban-uban kita dari sa inyuhang programa ang Tinig ng Bayan. Mga katinig, ayaw kamughawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita. Kauman si Ka Loy Rosario. Magandang umaga, mayong morning ka na to, Tibo.
4: Nahamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol gani sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inog o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
10: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
12: FM. Ang oras, ganap na, ang alas 7, Jess na.
4: Himsog na ang duha ka mga anak.
10: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga, Constantine Cuatro, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Umaga po ng Sabado, 10 sa buwan ng Oktubre 2026.

Narito na ang ating mga nangungunang mga balita na mapapakinggan at mapapanood sa Facebook ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, sa Misamis sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing nga mga balita. Headlines. Suspect sa nangyaring pananambang sa magkapatid na mga magsasaka sa Tulunan Cotabato, sumuko naman sa mga otoridad. Headlines. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang ilang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa isang drug den sa Kidapawan City. Dating isang katao naman na sangkot din sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang operasyon laban sa isang drug den sa Maguindanao del Sur. Apat na mga sospek naman na naaresto sa pagbuwag ng isang drug den sa Wao, Lanao del Sur. At samantala, isang operasyon naman inilunsad ng PNP sa Jensan na nagresulta sa pagkaka-aresto nang isang suspect nakuha na naman ng halos 100,000 pesos na halaga ng shabu. Samantala, isang kolektor ng lending company na ilang araw nang iniulat na nawala na tagpuang patay sa isang liblib na bahagi sa lalawigan naman ng Bukidnon. At mahigit 1 billion peso na pondong inilaan na para sa pag-upgrade ng Osamis City Airport na formal namang sinimulan kahapon. Samantala,

0: Samantala, Dar Davao Oriental, sinuri naman ang mga plano sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa Caraga at Taraguna. Detalye ng mga balita, susunod na.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanat ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang kinubanan at kinubanan lang ko ng buong pagsayubat. Hindi ko siro at hindi naman hindi ko palihok. Pag-abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko daw yung hilot ko. Ano, wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
7: Ganap na nga alas 7:19 na at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Isinuko ng mga otoridad ang isa sa mga sospek na umano'y responsable sa naganap na pamamaril sa isang magkapatid na ikinasawi ng isa at pagkakasugat naman ng isa pa sa nangyaring shooting incident sa bahagi naman ng barangay Dungo sa Tulunan na Cotabato. Matatandaan na ang magkapatid na muna sa teryo ay pinagbabaril habang sakay ng isang top-down na bunggo truck sa bahagi naman ng barangay Dungos Tulunan Cotabato nitong nakaraang araw. Ang suspek na nakilalang si alias Munser ay positibong itinuro ng nakaligtas na biktima ng si Jerwin Navarro Monasterio, 37 anyos. Samantala, nasawi naman ang kanyang nakakatandang kapatid na si Juan Navarro Monasterio, 47 anyos. Sa ngayon ay inihanda naman ng pulisya ang kasong isasampa laban kay Munser na batid sa ulat na ang suspect ay unang isunuko kay Mayor Leroy Villasor ng Tulunan na Cotabato.

Ito'y isinuko ni dating General Escapendato na Maguindanao Mayor at ngayon ay Parliament Member Rap Sanjani Bimbo Ali. Sa mismong tanggapan ni tulunan na Mayor Leroy Villasor, sa ngayon ay nasa kustudya na ng tulunan na PNP ang naturang suspect at inihanda naman ang kaso laban dito. Ayon kay tulunan Chief of Police sa Police Major Orlando De Liera Jr. na posibleng may kinalaman sa trabaho ang motibo ng pamamaril sa mga biktima. Alas 7.22 ng oras, samantala, sa Maguindanao del Sur, naaresto naman ng mga otoridad ang 11 individual matapos na buwag ang isang drug den sa Puroca 5, Barangay Tumbao, Mangudadato, Maguindanao del Sur, alas 3.30 kahapon ng hapon. Ayon sa ulat ng Police Regional Office ng Bangsamoro, nag-sanimpuwersa ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Army at ang tropa ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office at ikinasa ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 11 mga individual. Aabot naman sa mahigit 81,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad maliban pa sa mga draga paraphernalia na matibay na ebidensya laban sa mga ito. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect. Balita mula naman sa Wao Lanao del Sur.

Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang nawawalang kolektor ng isang lending company sa bahagi naman ng pineapple plantation sa barangay Buntungan sa Wao, Lanao del Sur. Ang biktima nga si Marvin Nunez Daumar na residente ng barangay Batangan, Valenza City, Bukidnon at kolektor ng JDS Lending ay iniulat na nawala noong Oktubre 5 ng taong kasalukuyan kung saan ang naturang biktima ay pumunta umano sa barangay o nagtungo umano ito sa may barangay Buntungan para mangolekta. Subalit hindi na ito nakauwi at natagpuan na lamang na ang naturang biktima ay wala ng buhay sa isang liblib na bahagi sa Puroka 5. Ang naturang biktima ay inilibing umano sa mababaw na hukay sa naturang lugar kung saan nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan naman ng pagbaril sa kanya. Ito ay may sugat sa kanyang mata, mukha at dibdib na pinaniwalaang pinatay ng hindi pa nakikilalang sospek. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon na ng Wao, Lanao del Sur PNP para matukoy kung sino ang responsable sa pagpatay sa naturang biktima. Naniniwala naman ang mga otoridad na material gain ang motibo sa pagpatay sa kanya. Alas 7.25 ng oras, samantala. Balita mula naman sa General Santos City, humingi ng saklolo ang isang tricycle driver matapos hindi siya binayaran ng kanyang mga pasaherong miyembro ng LGBTQ at kinarnap pa ang kanyang tricycle. Naganap ang naturang insidente alas 2 ng madaling araw kahapon sa Salvacion na Kawa, Barangay de Jangas West. Ayon sa tricycle driver na nakilalang si alias Richard na samantalang siya'y namamasada mula Barangay Bawing patungo sana ng 4 barak sa Salvacion, Kawa, ng 4 na mga bading ang sumakay sa kanya. Pagdating sa bahagi ng 4 baraks, bumaba ang mga ito at tumakbo ang 3 mga sospek na hindi nagbayad ng kanilang pamasahe. Dahil dito, pinigil naman ng naturang tricycle driver na si Richard ang isa pang binabae na kasamang pasahero at hinawakan ng cellphone para magbayad ang mga ito ng kanilang pamasahe. Subalit na magbayad ng pamasahe ay sumigaw at humingi ng saklolo ang naturang binabae na pasahero nito. Isa namang lalaki ang biglang lumapit at tinangkang saksakin ang naturang driver. Mabuti naman ito ay nakaiwa, subalit nang biglang pinaharurot ng takbo ang kanyang tricycle. Dinala sa himpilan ng pulisya ang naturang bading at dito sinabi nito na hindi niya kakilala ang lalaking ng agaw ng tricycle sa tricycle driver na si Richard. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa General Santos City pa rin, aabot naman sa halos 100,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation ng PNP Regional Office 12 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang sospek alas 8 ng umaga sa bahagi ng Purok Olarte, Barangay Labangal, General Santos, si alias Jim. 36 years old na residente ng barangay Apupong sa naturang lungsod ay dumaan na sa isang checkpoint. Hindi umano huminto ang naturang suspect kaya't ito ay sinita at hinabol ng mga otoridad na nasa checkpoint. Dito tumambad sa kanila ang shabu. Kaya't naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republica ka 9165. Samantala sa maasim sa Rangani province naman aabot sa may o halos 2 million pesos na halaga naman ng sodium cyanide ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng maasim sa Rangani noong Oktubre 7. Ayon sa PNP Regional Office 12 sa mahigpit na kampanya at pagpapalagas ng intelligence operation,
Dito kanilang naharang ang isang forward truck na puno ng sodium cyanide sa paligid naman ng Tubong Beach Resort sa sityo Tampat, Barangay Tinuto. Ang naturang mga kemikal na nakapaloob sa 32 sako ay aabot naman sa mahigit kumulang 2,000 kilos na may kabuang halaga na halos 2 million pesos. Dahil sa walang kaukulang dokumento, ito'y kinumpiska ng mga tawaan ng Municipal Environment and Natural Resources o Mendro ng Maasim at ganun din ang suspect na mga suspect ayon kay PNP 12 Regional Director of Police Brigadier General Alan Manibog. Ang naturang operasyon ay pinaigting ng PNP sa tulong ng Mendro para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at ang kapaligiran ng dagat.

ginap ng alas 7:30 ng oras sa pinakahuling balita. Apat naman ang iniulat na nasawi sa naganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters sa bahagi naman ng Sultan sa Barangay sa Maguindanao del Sur. Nabatid ang naturang bakbakan ay nagresulta ng paglikas ng maraming bilan ng mga sibilyan itong nagdaang araw. Ayon na sa ulat, apat na ang nasawi, pito ang nasugatan, kabilang din ang isang sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Agad namang kumilos ang 106 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front para suportahan ang kanilang tropa na nakikipagbakbakan sa mga miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Sitio Libal, Barangay Kulambog at Barangay Gadungan at Barangay Papakan sa Sultan sa Barangay Maguindanao del Sur. Kinumpirma naman ng mga barangay official ang pagkasawi ng apat na mga miyembro ng BIFF pa. Samantala, isang sibilyan na dating OFW ang siya namang nadamay sa naturang bakbakan mula sa Barangay Papakan. Sa ngayon ay kumikilos na ang militar at ang pulisya para protektahan ang mga sibilyan. Sa pinakahuling balita mula naman sa Malabang, Lanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nakasakay ng kanyang multicab sa Barangay Jose Abad Santos sa Malabang, Lanao del Sur alas 4 kahapon. Kinilala ng PNP Pro Bar ang biktima na si Ali Sorondayong Kadayon na residente ng Barangay Mable ng naturang bayan. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ipinarada lamang ni Kadayon ang kanyang multicab na may plate number ACT

0: Asa namin intao ning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, Ragun! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko na ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pudong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ginap lang alas 7:34 ng oras, dagdag ng mga balita, 18 anyos na mangingisda nawawala sa dagat. Sa Manay, search and rescue operation nagpapatuloy. Iba pa mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni Jams Palmahil.

0: Alas 7.36, balikin natin ang signal ni Jams Palmahil mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yes, Jam.
1: Ang search and rescue operation ng Coast Guard Station Davao Oriental para sa isang 18-anyos na mangingisda na naiulat na nawawala sa karagatan ng barangay sa Ignacio Manay, Davao Oriental. Kinilala ang nawawalang lalaki na si Kev Manaytay, residente ng Purok Dungan, Barangay Sentral, Tarragona, Davao Oriental. Batay sa ulat, dakong alas 10 ng gabi nitong Oktubre 8 na sasagawa ng spear fishing ang biktima nang hindi na ito muling lumitaw sa ibabaw ng tubig. Agad na nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Tarragona sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tarragona para sa pagtugon sa insidente. Patuloy ang koordinasyon at monitoring ng Coast Guard at mga kinaupulang ahensya upang mahanap ang nawawalang mangingisda. Samantala, inaalala ng publiko na mag-ingat sa mga aktibidad sa dagat, lalo na sa gabi at laging unahin ang kaligtasan habang nangingisda. Samantala, naghahanda na ang pamalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa posibleng epekto ng El Nino sa phenomenon kabilang ang pinatatagutang Super El Nino. Ayon kay Governor Nelson Daingurang, naghahanda na ang action plan ng lalawigan upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig at iba pang epekto ng matinding pagtuyot. Inihanda na rin ang mga kagamitang kagaya ng geo-resistivity equipment at drilling machine na gagamitan sa pagtukoy ng mga posibleng mapagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa at paghukay ng mga balon. Bukod dito, pinag-aaralan din ang pamalang panlalawigan ang posibilidad ng pagdedeklara ng state of calamity sakaling maranasan ng lalawigan ang matinding epekto ng nasabing kalamidad. Dagdag pa sa mga balita, pinalalakas ng People's Administration sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Council, CADAC, ang kampanya kontra illegal na droga sa lungsod ng Mati sa pamamagitan

0: ng rehabilitasyon at preventive education na nagsasagawa ang kada katuwang ang Pilipinas na Police at Philippine Drug Enforcement Agency ng mga anti-drug symposium sa mga paaralan, kabilang ang Mati School of Arts and Trades at Duban Integrated School na nakaplanong palawakin pa ang mga aktividad sa iba pang paaralan. Inilisa din ng KADAC ang community-based drug rehabilitation program sa mga barangay ng Langka, Luban at Cabuaya para sa mga individual na gumagamit na illegal na droga o persons who use drugs. Ayon kay KADAC Action Officer Police Colonel Danilo Mendoza, nagbibigay rin ang programa ng suporta sa Cabuaya at Dubai sa mga komunidad upang mapanatili ang kanilang drug cleared status. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahir, nagbabalita.
1: Ganap lang alas 7.39 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao o Katil Davao Oriental, Dar Davao Oriental. Sinuri ang mga plano sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa Caraga, Tarragona. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Madhay.
2: Mas pinadadali para sa mga residente ng bayan ng Katiil, Davao Oriental, ang pagkuha ng mga serbisyo sa transportasyon sa pamamagitan ng pagdadala ng Land Transportation Office o LTO Caravan sa bayan sa darating na Oktubre 21 hanggang 22, 2026. Sasagawa ang aktibidad sa Municipal Covered Court sa poblasyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng 120th araw ng Katiil at ika-23 na Kutuo Festival. Kabilang sa mga serbisyong ialok ang pagpaparehistro ng iba't ibang uri ng sasakyan, pagkuha ng student permit at pag-renew ng lisensya. Pinapayuhan ng mga residente na ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento at bayarin upang maging maayos ang pagproseso ng kanilang mga transaksyon. Sa pamamagitan ng sabing caravan, layunin ng lokal na pamahalaan na mailapit ang mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan at mabawasan ang oras at gastusin sa pagbiyahe sa ibang lugar. At sa ibang balita naman, sinuri na Provincial Agrarian Reform Community Task Force ng Department of Agrarian Reform, Davao Oriental, ang mga panukalang plano para sa pagpapaunlad ng mga komunidad ng magsasaka sa mga bayan ng Caraga at Tarragona, Kamakalawa. Layunin ng pagsusuri na matiyak na ang mga nakaplanong proyekto at intervensyon ng pamahalaan ay tumutugon sa aktual na pangangailangan at mga suliraning kinakaharap ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa mga sinuring plano ang para sa SCS, Agrarian Reform Community o ARC, na sumasaklaw sa mga barangay ng San Jose, Poblasyon San Pedro sa Caraga, gayon din ang Colt ARC na kinabibilangan ng Kabagayan, Umpaw, Locatan at Tumaong sa Tarragona. Sinagawa ang technical na pagsusuri sa provincial headquarters ng DAR upang matukoy ang angkop na direksyon sa paglalaan ng pondo at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa mga komunidad sa kanayunan. Ang mga panukalang proyekto ay nakamatay sa mga pangangailangang natukoy sa mga naunang konsultasyon sa antas ng barangay upang matiyak na ang mga programang ipatutupad ay nakaayon sa mga isyong inilapit mismo ng mga magsasaka. Mula dito sa Katiil, Davao Oriental, Erwin Manhay, nagbabalit.
1: Alas 7.42 ng oras, samantala balita mula naman sa Osamis City. Sinimula na ang pagpapatupad ng 1.142 billion pesong Osamis City Airport Modernization Project. Sa pamamagitan naman ng isinagawang groundbreaking ceremony kahapon na pinangunahan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal kasama sina Vice Governor Rowena Gutierrez at Osamis City Mayor Sam Norman Puentes at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Panlunsod. Ito ay sinaksihan din ng mga negosyante. Bahagi ng naturang proyekto ang pagpapatayo ng bagong passenger terminal building na nagkakahalaga ng 720 million pesos. Ang pagsasayos ng runway Napinaglaan naman ang 422 million peso sa Phase 1. Ang bagong terminal building ay may kapasidad na makapag-accommodate ng nasa 494 na mga pasahero. Kasama sa mga proyekto ang pagkakaroon ng bagong asphalt ng runway. Pagtuwid sa level ng naturang runway para sa kaligtasan ng mga pasahero. Umaasa naman si Governor Waminal na ang pagpapaunlad pagpapatupad ng Osamin City Airport Modernization Project ay makakatulong upang makahikayat pa ng maraming mga negosyante na mamuhunan sa kanilang lalawigan. Alas 7.44 na, samantala balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Magkatuwang namang itinaguyod ng Department of Labor and Employment o DOLE at ang provincial government na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza para sa Provincial Career Advocacy Congress 2026 nang mapalakas ang kaalaman, kakayahan at kolaborasyon ng career guidance counselor at advocate tungo naman sa mahusay na paggabay sa mga kabataan sa pagpili ng profesyon. Kagapay ang Network of Career Guidance Counselor and Advocates o NCGCA. Kabilang sa mga paksa ang Anti-Bullying, Violence and School Safety, Google Workshop, Labor Market Information, Psychological and Experimental Wellness Activities at iba pang mga paksang hinggil sa career development. Isa sa mga respetadong resources speaker, si Dr. Maria Concepcion Umali. Nang Business School, Auckland, New Zealand, sa pagbubukas ng dalawang araw na aktibidad, ipinabot naman ni Provincial Administrator Aurora Garcia ang pagsisikap ng provincial government sa paghanda para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa mga balitang pambansa, umasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga wala pang 18 anyos na gumamit ng aling o ilang mga high-risk social media at digital platforms sa ilalim ng Senate Bill Number 2424 o ang Safe Media Access and Reasonable Technology for Kid in Digital Spaces o Smart Kids Act. Hihigpitan ang pag-access ng mga minor de edad sa mga digital services na itinuturing na may mataas na panganib, kabilang ang social media platform. 16 na senador ang bumoto pabor sa panukala at 1 naman ang kumontra at walang nag-abstain. Hindi saklaw ng panukala ang email services, private messaging app, educational platform, news services, professional collaboration services at online games na hindi pangunahing ginagamit para sa social networking. Ayon kay Senador Rubin Padilla na author ng naturang o sponsor ng naturang panukala, layo nito ang maprotektahan ng mga bata laban sa online harm at iba pang mga digital risk habang isinusulong naman ang ligtas na pagkatuto at maayos na pag-unlad ng kabataan. Kapag naging batas na ang Department of Information and Communication Technology o DEC naman, ang mga ngasiwa sa papatupad ito at magtatatag ng platform para sa pagsumbong na mga posibleng paglabag, maaaring pagmultahin ng nasa 2 hanggang 5 billion peso kada paglabag. Ang mga mapapatunayang lumabag naman sa digital service provider bukod pa sa 100,000 pesos na arawang multa habang hindi sumusunod sa batas. Samantala, ang mga magulang o legal guardian naman na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanism ay maaaring pagmultahin ng hanggang sa 50,000 at papatawan pa ng service at obligahing o community service at obligahing dumalo sa mga seminar sa digital parenting at child safety. Tuluyang maghahain ng piyansa si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste para sa kanyang pansamantalang kalayaan ukol naman sa kasong paglabag sa Republic Act Ukol sa paglabag sa Public Service Act na inihain naman sa kanya ni Makati Regional na inihain naman sa Makati City Regional Trial Court Branch 235 ayon kay Attorney Tony Lavinia. Inihanda na niya ang pag-proseso ng itinatakdang piyansa para sa 72,000 pesos bagamat wala pang tiyak ng PETSA kung kailan babalik ng bansa ang mamabatas na kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang kanyang ina na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ipinagtanggol naman ni Lavinia ang mamabatas at sinasabing isang malinaw na anyo ng panunupil at political persecution ang mga kasong isinampa laban sa kanyang kliyente dahil sa kanyang naging kritikal na posisyon na laban sa pamahalaan. Kinustun din ng legal counsel ang naging pahayag ng National Bureau of Investigation ukol sa posibleng koordinasyon sa International Criminal Police Organization o Interpol kung saan na sinabi ni Lavinia hindi niya maintindihan kung bakit kailangang idamay ang naturang international na ahensya sa isang bailable offense na nanatiling nakatutok ang mga otoridad sa pagbabalik ng mamabatas sa bansa habang iginigiit ng kanyang kampo na nakahanda silang harapin at pasubalian ang lahat ng mga ibinibintang na paratang sa tamang legal na proseso. Sa pinakahuling balitang pambansa, muling nagtipon ang ilang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kahapon ng umaga upang iparamdam at ipakita ang kanilang suporta sa pangalawang pangulo sa gitna ng kinakaharap nitong mga kasong grave threat. Bit-bit ng ilang mga dumalo ang larawan ng Vice Presidente bilang pagpapahayag ng kanilang suporta sa araw na nakatakdang sanang arraignment o formal na pagbabasa ng sakda laban sa kanya na hindi naman natuloy. Kaugnay nito, nasa isang daang kapulisan din ang idiniploy sa paligid ng korte para tiyakin ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar sa gitna ng pagharap ng pangalawang pangulo sa naturang kaso. Kaugnay nito, muli namang ipinagpaliban ang arraignment ng pangalawang pangulo at sa ngayon wala pang inilabas na tiyak na petsa kung kailan ito muling isasagawa ayon sa impormasyon ibinahagi naman ng kanyang abogado. Sa balita sa ibayong dagat.

0: Papatawan naman ng Amerika ng sanksyon ng International Criminal Court ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Hindi papayagan ni U.S. President Donald Trump na litisin ang American sa Peking Korte. Nais nilang pagbawalan ang kanilang transaksyon at putulin ang mga resources at ang kanilang abilidad na makapag-operate. Dagdag pa nito na ang sanksyon ay isinagawa para mabigyan ang korte at mga member state ng pagkakataon para tugunan ang inihain ng Amerika. Una nang kinundinan ng Amerika ang paglalabas ng ICC ng warrant of arrest laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ilang mga opisyal nito, ganun din ang ginawang pag-iimbestiga ng ICC sa hakbang ng mga sundalo ng Amerika at sa Afghanistan. Merong mahigit 70 katao kabilang ang mga world leaders at pangunahing personalidad ang idinidiin ng ICC dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Kabilang na rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang pinatawan ng Amerika ng 17 mga judges at opisyal ng ICC noong nakaraang Agosto. Sa balitang pang-ekonomiya, nagsasagawa ng initial public offering o IPO na sinimula noong Oktubre 6 hanggang 12 ng taong kasalukuyan sa halagang 6 pesos and 60 centavo bawat share ang Mint Incorporated o Mint na parent company ng grupo na sa likod ng GCash. Ang mga IPO shares ay magiging available ng direkta sa GCash app sa pamamagitan ng GStock PH na pinapagana ng AB Capital Securities Incorporated. Ang minimum na order ay 100 share o 660 pesos sa offer price. Walang maximum na limitasyon sa order, depende sa availability ng mga shares bilang isang eksklusibong benepisyo para sa mga gumagamit ng GStock PH. Ang mga order na inilalagay sa Oktubre 6 hanggang 7 ay nagkaroon ng kanilang unang 100 shares na inilaan sa real time, habang may natitirang shares na inorder lampas sa unang 100 ay magiging batay sa availability. Ang pagpapatupad ng order na nagsimula noong Oktubre 8 ay maaring subaybayan sa kanilang GStock sa PH dashboard. Nakatanggap ang Mint ng permit to sell para sa IPO mula sa Securities and Exchange Commission na nagpapahintulot sa kumpanya na simulan ang kanilang offer period mula October 6 hanggang 12. Ang IPO ay kumakatawan sa kabuang halaga na humigit kumulang sa 53 billion peso batay sa pagbebenta ng mahigit sa 8 bilyong bahagi ng huling presyo ng alok. Ang alok ay nakakuha ng matinding demand mula sa mahigit 20 pandaigdigan at lokal na institusyon, kabilang ang ilang pondo at iba pang mga hiwalaya na pinamamahalaang mga account na pinamamahalaan ng mga kaugnay na subsidiary sa ng pamamahala ng pamumuhuna ng BlackRock Incorporated o IFC, isang miyembro ng World Bank Group na nakatuon sa pribadong sektor, BPI Asset Management and Trust Corporation at Metropolitan Bank and Trust Company, Trust Banking Group, na binubuo ng 70% ng alokasyon na may karagdagang mga pangako na bumili ng natitirang hindi nabentang mga bahagi ng o natitirang bahagi pagkatapos ng panahon ng alok. Sa gitna ng matinding pangangailangan mula sa mga institusyon na tinutulungan ng GStock PH, ang mas maraming Pilipino na makilahok kasama ang mga pangunahing manlalaro sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-alok ng mga retail investor ng mas madaling real-time allocations ng 100 shares at ang opsyon na mag-subscribe ng higit pa sa GCash. Ang pagbili ng IPO shares sa pamamagitan ng GCash ay simple. Ang mga kwalipikadong gumamit ay maaaring buksan ang GStock sa PH sa loob ng GCash at ilipat ang pondo mula sa kanilang GCash wallet patungo naman sa kanilang trading wallet. Maaari nilang itap ang Mint IPO banner anumang oras sa panahon ng alok. Ilagay ang kanilang gustong bilang na mga shares, suriin ang order at pindutin ang buy upang kumpirmahin. Kung ang demand ay lumampas sa paunang bahagi ng available sa broker, AB Capital Securities Incorporated. Ito ay papakita bilang oversubscribe sa G-Stocks PH IPO meter. Ngunit maaari pa rin maglagay ng mga order ang mga gumagamit ng platform at maghintay hanggang sa matapos ang offer period upang malaman ang kanilang allocation or allocation status. Ang mga oversubscribed na order ay hindi garantisado at ang anumang natitirang pondo ay ibabalik sa gumagamit. Ang mint ay nakatakdang ilista sa main board ng Philippine Stock Exchange o PSE sa Oktubre 20 ng taong kasalukuyan sa ilalim ng stock symbol ng GCash at magiging pampublikong paggamit para sa kalakalan. Sa balita sa larangan naman ng sports. Inaasahan na makakaligtas sa penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iala matapos naman itong mabigong lumahok sa mandatory event ng Beijing Open sa China. Ito naman inihayag ng Philippine Tennis Association Executive Tonette Mendoza kung saan nakipaugnayan na ang asosasyon sa WTA sa estado ni Alex. Ayon kay Mendoza, may ilang tanong lamang ang WTA sa PILTA. Isa rito ang tanong ng WTA kung nag-desisyon si Alex base sa kanyang sariling desisyon at walang anumang pressure mula sa gobyerno o sinumang opisyal. Matapos tumugon sa mga tanong, hindi na muling sumagot pa ang WTA. Iginit ang PILTA na mismong si Alex ang nagpahayag ng nais nitong maging bahagi ng Team Philippines sa Asian Games. Makailang ulit itong sinabi na ni Alex sa kanyang mga interviews noong nasa Manila pa ito. Matatandaan na hindi lumahok si Alex sa Beijing Open upang sumabak sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa isang Olympic qualifying event. Ngunit bigo ito na makuha ang LA Olympics spot sa matapos sa magkasya sa tansong medalya sa women's singles. Tanging ang gold medalist lamang ang nabiyayaan ng ticket sa LA Olympics sa ngalan ni Wang Hiyo ng China na siyang tumalo kay Alexa Simis. Nagpasa naman kamakailan ng WTA ng bagong patakaran para sa mga players na nagnanais sa katawanin ang kanilang bansa sa mga international competitions gaya ng ASIAD. Wala pang opisyal na anunsyo ang WTA, subalit optimistiko naman si Mendoza na papaborito sa panig ni Alex dahil sa naipresenta naman ito ang kanyang bansa. At sumunod yung kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado at yes, sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama si Renz Sumalinog, Erwin Umadhay at Jams Palmahil. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!